0: ennyo omwagalwaddala, ate
1: kuba njagala abantu bonna
0: nga bwe neeyagala okubeera ggwe.
1: Essaala y'okubonerera.
0: Katonda wange, mboneredde ennyo ebibi bye nakola, kuba ggwe mulungi ennyo omwagalwaddala, ate kuba nkyawa ekibi ampeeredde ennema yo. Komye kuno sigenda kujeemera.
1: Bikira Maria omutuukirivu.
0: Nawe

Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo. Matayo 23:23-26. Mu budde buli, Yesu yagamba nti ziribasanga bakuusa mmwe, abawandiisi n'abafalisaayo. Mutona eky'ekkumi kya nnabbugira n'ekya nneta n'ekya kkumiino ne muleka ebisinga obukulu ebiragirwa mu mateeka, anti obwenkanya, ekisa n'okukkiriza. Ebyo muteekwa okubikola na biri okubi obutabireka. Bakulembeze mmwe abatalaba, musengejja obubu engamiya ne mugimira obugobo. Ziribasanga bakuusa mmwe abawandiisi n'abafalisaayo. Ebikopo n'essowaani mubinyiriza kungulu, munda nnyaabula mujjudde bunyazi na buseegu. Mufalisaayo atalaba, sooka ozigula ekikopo n'essowaani munda, kungulu kwabyo kulyoke nako kutukole. Ebigambo by'evanjiri lya leero awo bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Abantu ba Katonda abaagalwa ennyo abawuliriza eddoboozi lya Kristu, bibaza Omukama oyo abukeeseza ate n'atuwa omukisa ogw'okulaba ku lunaku olupya. Saba Omukama oyo atuwadde olunaku n'olupya lutuweeremu omukisa na lutuweeremu ebirungi bingi, ate atuwe bulijjo okwongera okukula okukkiriza mu kwagala ate ne mu kusuubira. Omukama oyo atuwadde olunaku n'olupya, atuweereddeko n'enjigiriza entuufu ennungi era atuwadde okulabula. Yesu akozesezza ebigambo bino nti ziribasanga bakuusa mmwe abawandiisi n'abafalisaayo. Ziribasanga kubanga kye mulaga si kye muli. Ebigambo ebyo bitutuukirako bulungi, bitutuukirako bulungi. Bantu ba Katonda, mirundi emeka gy'olaze ekirala kungulu nga mutima olina kirala? Mirundi emeka gy'osanyukidde omugenyi naye nga mutima tomusanyukidde? Mirundi emeka gye weefudde omulungi eribalo naye nga mutima otegese lukwe? Mulirwana mirundi emeka gy'omuwubiddeko kajjambo naye nga mutima omugeya? Mirundi emeka gy'oyisa omuntu jangu tulye n'akyama n'omugeya n'abaana nti abantu tebakyebeeyisaayisa, ate oyise waaki? Ziribasanga bakuusa mmwe. Ebyokubalaba mubikola bulungi, abandole mumuggyayo bulungi, naye ng'ekiri munda kirala. Abawuliriza mwenna, saba Omukama atuyambe okubeera ekyo kye tuli, okubeera ekyo kye tuli. Ky'oli munda kibe nga kye kirabika ne ku ngulu. Twewala obukuusa, twewala obukuusa. Era batugambye nti obukuusa butta ate ebyandibadde bisinga obukulu. Ebisinga obukulu by'ebiriwa: obwenkanya, ekisa n'okukkiriza. Abakuusa bano Yesu baalabula Abafalisaayo, obwenkanya bwali tebukyaliwo mu bulamu bwabwe, nga banyigiriza abantu abalala, banyigiriza bannaabwe abayina, banyigiriza abatayina, abakulembeze banyigiriza bye bakulembera. Atugambye nno mu vanjiri nti bye tulina okusoosowaza: obwenkanya, ekisa, okukkiriza. Oli mwenkanya mu maka? Oli mwenkanya taata? Oli mwenkanya mu maka? Maama, oli mwenkanya mu maka? Father, oli mwenkanya eri abakristu mu kigo? Abakristu muli benkanya mu bukristu bwammwe? Abakulembeze muli benkanya eri abo bye mutwala? Buli omu yeebuuze ekyo kibuuzo nkibalekedde. Oli mwenkanya? Olina b'okozesa bali wansi bo? Oli wenkanya eri abo b'okozesa? Oba ggwe ofa ku kyakkola magoba? Tofaayo b'okozesa oba beebase? Tofaayo b'okozesa oba bawumudde? Bannaye nga waliwo abakozesa abalala, naye nga waliwo n'emirimu gye bayita nti guno omulimu baguyita tofiirwa, tolwala. Mukama wo akwagala, oba oli mulamu oba wafiiriddwa akwagala. Obwenkanya bannange, bantu ba Katonda nno, kyewandyagadde bakkole naawe kyewandikoze abalala. Bw'olumwanga ofiiriddwa ne munno bw'alumwanga afiiriddwa, bw'olumwanga olwadde ne munno bw'alumwanga alwadde, awo nno beera mwenkanya, tubeere benkanya.
Choyagala bakuwe ne munno kyayagala. Nga bw'oyagala oyisibwe nanga oluusi abamu twerabira. Oyagala oyisibwe ng'olina ekitiibwa, oyisibwe ng'oli wa waggulu naye abalala tobayisa otyo. B'oyagala obatambulire ku mitwe. Oba twerabidde nti waliwo abaasooka ate nga baafa, waliwo abaaliwo abatakyaliwo, buli gye tuyitamu waliwo abaakisookamu. Bataata babaddewo, bamaama babaddewo, bafaadha babaddewo, bapulezidenti babaddewo, baafa. Beera mwenkanya ng'omanyi bulungi nti ky'oli kati waliwo abaakikolako edda. Bamaama babaddewo, bataata babaddewo, bafaadha babaddewo, bazisa babaddewo, ababulizi babaddewo, baaji babaddewo, abakulembeze babaddewo. Awo nno obwenkanya bulabikire mu ndowooza eyo nti kyendi waliwo abaakiri era waliwo abajjo kibeera si nze asoose. Obwenkanya. Obwenkanya yali gy'oyisaamu oyo akuweereza ewaka, omuyambi w'ewaka, oli mwenkanya. Emitwalo egyo gy'omuwa omukaaga oba omusanvu oba omunaana gwe oba gikuwa ogikolera omwezi, kale oyinza okugamba nti akolera ggwe oba kale ggwe toli mu mbeera yo. Naye oli mwenkanya olabanga kyekyo. Munsonyiwe okwogera ssente kubanga oyinza obba oyina ensonga lwaki z'omuwa obanga mwakkaanya. Naye obwenkanya kyendiko, obwenkanya. Omwezi gulina ennaku 30. Obwenkanya. Obwenkanya. Ekirala batugambye ekisa. Ekisa kubanga kulumirirwa balala. Ekisa. Kiyinza okunnyonnyola obulungi nenga bwe nnyonnyodde obwenkanya. Okukkiriza. Bannanga okukkiriza. Faith, okukkiriza. Okukkiriza kwe kulabika kwekwo. Bw'okuba akabonero n'omutima gwo bw'okubya akabonero, omudaali gw'oyambadde ku mutima gwe guli, oba otadde wano balabe naye ku mutima amajimbi. Abaweereza mu kereziya, abasaba Kristu, abawanika, baani, obukulembeze bwo bulabika ne mu kasonda akali mu makaago. Obukulembeze bwo bulabika n'eyo abantu gye batalaba. Oba era saba Kristu akwata ekibbo mu kereziya eky'ebirabo, gwe akwata n'ekibbo kyeri. Akuma ekyoto kyakabaani wano gwakuma n'ekyeri. Awo n'omukama evanjiri nga efundikira atulabudde n'atuwa ebigambo ebikulu ti mufalisaayo atalaba kati awoteekawo erinnya lyo. Gwe akugambye nanga ngambiramu sejjamu. Sooka ozigula ekikopo n'essowaani munda, kungulu kwabyo kulyoke nako kutukule. Sooka munda, sooka omutima gwo nga tonnagenda gye bakulabira, sooka mundaayo omutima gwo. Omutima gwo sooka ozigule mu kifo ky'okuyooyoota kungulu nga munda mukyafu. Sooka weezigule. Katulina olunaku lw'okuyonja, National Cleaning Day. Amakubo kituufu gayonjeza naye ate ofiisi mwe tukolera, enguzi mwesibuka. Buba bukuusa okuyonja kolansi, ofiisi n'otagiyonja. Buba bukuusa okuyonja webalaba. Mundaayo nga mukyafu. Okusaanikira kuntamu endagala empya nga tewagyozezza. Watsaddemu butezi munammembe, mugamba kasiteera kawunga. Bannange, saba Omukama atuyambe twezigule, twewale ebyobukuusa, tukole Katonda kyayagala nga tukulembeza obwenkanya, ekisa n'okukkiriza. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda. Mbaagaliza byonna bye muwulira nti bijja bayamba okuzimba obwakabaka bwa Katonda ku nsi kuno. Kano kagenda eri abawummuze. Abawummuze ebigambo bino bisatu mu byebuliireko leero: obwenkanya, ekisa, okukkiriza. Muwummuze gwe, beera mwenkanya eri bazadde bo. Basasudde ensimbi eza ttaamu ewedde kati oli mu kubasasula. Oli mwenkanya. Kubanga ate bali mu kunoonya zikuzzaayo, oli mwenkanya. Oba okeera ku TV, okeera ku ssimu, okeera mu bibyo, tobuuza na kubuuza, oli mwenkanya. Emirimu kubanga kuliko agikola kwesazeeko, oli mwenkanya. Muwummuze gwe gwe ŋŋamba, oli waakisa eri batoobo, eri bakulu bo, oba okaabya bakaabe, eri abakwetoolodde. Ekisa kirabikira ne mu bikolwa ebimu, obuuza ku bantu, ofukamirako ng'obuuza,
ekisa ebikolwa byo bijjayo ekisa ekyo okukkiriza. Nyinza okubeera mulumula n'ogamba nti okukkiriza tubadde soma Sunday Father Child buli kaseera, kati oli mulumula ogamba buli kimu kiwummudde, osomako ku Sunday ewedde yo ogisomye oba osigadde mbuliri abawumuze. Saba Mukama atuyambe tubeere abawumuze abalungi, nammwe ate abazadde obudde tubuweeyo eri abaana, abaana tubabeere kumpi. Manya kyakola, manya kyalya, manya kyanywa, manya kyayogera, manya kyalaba ku simu, kyalaba ku TV, manya batambula nabo. Abaana babeere kumpi. Oyo gw'oli okumpi leero yagenda okubbulula enkya. Bw'otamubeera kumpi leero, naawe agenda kukubeera wala enkya ng'okaddiye. Otandika okukuba emimiro y'abaana abatannambula. Gwe nga bwe yabeera omuto tewamubeera kumpi. Wamuwerekanga mba anko basenga mugende mu kyalo, naawe bajja kukuweereza mu kyalo, jja kukuweereza mu kyalo. Abaana tubabeere kumpi, abaana babo bandayo, buvunaanyizibwabo. Tunulako mu bitabo byabwe, tunulako mu ripoti zaabwe, ne batumanyi bisoma bitunulemu kale. Nule mbaga mbitata alimu kutunula mufayiro bekange. Abaana baffe tubawa obudde ati tubaagaliza olukuumulo obulungi. Njagaliza abawumuze mwenna olukuumulo olulungi, naddala bayizi baffe aba Saint Maria Goretti e Katende. Ntumira mwenna abawuliriza abakristu ba Katende Parish banajje mwenna, nyongera okusaasira ennyo Father Benedict Kato.

no parolin njalabajira yo omugaso gw'omukolo guno gwabadde nga ugandi mu bukulembeze bwa Vatican. Parolin ono kumpi abakwata ekifo ekyokubiri ng'ovudde ku papa mubiri obwa spiritual line wabeerawo kye bayita Dean of the College of Cardinals abakulira bakardinali bonna akati aliko bamuyita Cardinal Re naye mu nguzi kubine by'obukulembeze obwa Vatican ono Cardinal Secretary gwe tuyita Cardinal Parolin gwe yasindise akuleme omukolo guno ngayo mwagulabye. Kyenjagala tugende mbadde nkyabawa lwaki omukolo gwabadde bwe gutyo era gwabadde gw'amaanyi baade bakuza emyaka 9 egy'okukomezebwawo kw'ebisigalira by'omutuukirivu agaati okukomezebwawo e Catania. Nti wayise emyaka 9 yo yali muwaŋŋanguse nga biri e Constantinople kubanga nga bwe ŋŋambye byatwalibwa ate nga babitutte okubikweka okuwonya Abasalasiini abaali baagala okubijaajaamya nga bawangudde abatuuze b'ekitundu ekyo eky'e Catania ku kizinga eky'e Sisiri ekisangibwa oba ekyeyunze ku nsi gye bayita Italy. Kakati mu kitundu kyengenda okuzzaako kwe kubanyonnyola ate ekinyinyi kyemwalabye nga maze okutegeera lwaki bakuza omukolo ogwo kyekyabaddewo, lwaki bakutaka wanga nga mwakalabye ne bakateeka ate mu kibumbe kyemwalabye ne bakasiringa baadde basinza bitaliimu babadde bakola ki nga tukirabangako ng'abantu badde babibuuza kyetugenda okufunulira. Abooluganda baagalwa okunyonnyola ngenda kutandikira ku kigambo kye bayita relics. Obooliawo kyekyalisinze okuleeta obuzibu kubanga tuketulabe relics tuziyisa tutyaffe ng'abakatoliki kubanga abasingaawo ebibuuzo byabadde. Obooliawo n'abalala bulijjo tulaba ebintu ne tetubitegera bulungi oba tetubyetegereza kubanga kino kyabaddewo kye bayita ebisigalirwa by'abatuukirivu bulijjo tubiraba era lwakuba kino kyakange kyabadde nti kawanga ntuga kyakko kanjawulo akawanga kanjawulo ku ggumba oba eryomu kifuba oba omutima oba ekirala kyekyasinze okutiisa abantu. Naye kigambo relics era nga uya nti ebisigalira kubanga mu latini kiri reliquie nga ogamba nti ebisigalira kyekitegeeza rests relics ebisigalira kino ebisigalira mukeza katolika nga kyekitegeeramu this is the physical bodily remains kwe kugamba ebitundu by'omubiri ebisigalira amagumba enviiri oba tissue yonna oba mutima oba ekintu kyonna eky'omunda okyoyo amaze okulangirirwa mu butuukirivu oba mu bwesiimyo oba mu butuukirivu ate n'ebimu ku bisigalira ebirala ng'oggyeko omubiri gwe ne amagumba enviiri ne tissue yonna yonna ey'omubiri tusobola okuba ne objects ex indumentis ebyo omutuukirivu by'aba yakozesa oba mu kwambala oba mu kukwatako nabyo tusobola okubiyita ebisigalira by'omutuukirivu era nga omubiri gw'omutuukirivu n'ebyonna ebikola ku mubiri gwe nga tumanyi nti Pawulo waatujjukiza nti omubiri gwaffe kyekiggwa kya mwoyo omutuukirivu awo nno tutunuulira ng'ekezi yetunuulidde eky'omu maaso tinga tumaze ennyumba ekisulo ekyokusoma kino bwe mala okwabizibwa tufuna ekisulo ekyolubeerera mu ggulu naye nga essuubi lyaffe mu kuzuukira litukakasa nti nga onakuutuusa olw'oluvannyuma naffe ayituzuukiza ate n'agulumiza omubiri gwaffe ne gufuuka omubiri ogw'ekitiibwa nga tegukyafugibwa budde ate na space and time. Kati mu tradition ya church nga omanyi nti ekezi ekkiriza mu bintu bisatu ekisooka sola scriptu the scriptures byawandiikibwa ate n'ebyo ebizze bigikwasibwa etugamba tradere ekize kikwasibwa nga olaba lire buli mwaka nakwasa kati mula nakwasa kati paka tuta tradition ate ekirala bakiyita magisterium ennambika y'ekezia katolika era kati kumpi gyendiko yeni mu kubannyonnyola mu byase ebyasooka tumanyi bulungi nti waliwo ebiyigganyizo eby'amaanyi era wano waliwo kye bayitanga catacombs baasimanga ebyali tuyita cemetery we tujiraba kungulu baasimanga wansi ne bakolayo kumpi nga kibuga wansi mu ttaka nga baddira emibiri gy'aba abattiddwa be tuyita martyrs abajulizi ne bagitwala ne bagiziika eyo kati wansi we bagiziikanga we baateekanga alutaali
ubaso medanga fraksiopani.

0: ozite
1: kaka no kwasa matwe mama mutulo ndeko wano yanyiri dero na te isaina bare mazina gaba inamu gaba tainamu
0: galiwa
1: galoge njini getuli mkuzina
0: ago gaba line njala
1: gaba line njala awaka doko kwa ayuri
0: ozi doti ya ngokute mu
1: ngokute mchi watu buodu wenga yaza sabi cheke ya sama hichi track
0: Mugwanga Uganda yo sinzira okubango tuuliriza kuchenda munyaka tonyezenya na wali ku www.radiosapiensa.com akenda ku website ya fe merenga tukwatagana mo style singo kube yakabi ate enyo enyo na wali ku TikTok ya bot kuna butere funyo kenda teka mwe chiga monte radio sapiensa ya Uganda akenda ku social media platforms za fenda la zona ku XJ tuli akenda ku Facebook ne ku YouTube oteke mwe chiga mbora sapiensa updates tuberenga tutambula fena ekintu chitambule maridadi maridadi unako runji tulukua galiza munafe abataksi mga mamutia abakedenga mpia zilimuko kumbere nunji munafe bobosu mbukufa awaka nojirinya kuba mkisa mwerere taksi ziganye genya maasibia bazilibia unako ruwajio na unako ruwariba gambia siba akuzikiza chitegeza timunafe boboge nina kumulimo afuneyo taksi yenyini jola bangeri mumbere nunji atule mekutuka mkubo abasirikali baba imirizi baba iwe ade munango kumalide kukubo chirunji tukayo mbulichimuchi tambule buwa barabara bibeja kuba bitambula burungi nyo fetuze okukua amacha amanyuvu atenga marungi nyo Jimmy Jacobs jeje as usual
1: okay kama sanange njagala kukumuza ko mukwano gwangire gawa sizo tago nato decorate yana yekerezi awe bale kutuliza awe bale kera awe bale kutwagala ngo gamba kama sanange jeje mbatsi bawulizako no kulwala ndwala bena yo bale kutwaga tuna kuwacha batuliza kuba mitundu byenja ulo mwe bale nyo basibo bajo mwe bale dala ne njagala kugama nti abaganda bali bagazi nyo jeje bagero lugero lugamba nti amazika gente yachi malayo lugero
0: Sanyuli ya malembo ge maziga gente.
1: Sanyuli ya malembo ge maziga gente. Yes. Orugero bweru tiyo. Njagalo kutegeza ba makanika. Aba deba mazemi yake kumi. Ngateba kanika. Bano nye mini mutegira. Orunakuru wa joba asige ba kanike migango jibaruma. Bano nya sipanda. Bano nya baruku. Bano nya simanya waipa. Ndabuli chimucho neba chinonja ba chiteke kutakisi. Bangambia migango jituruma. Tusu ze mudala jitukanika takisi. Kade. Nebanga buchange mini mujibula. Bane muni sawachi wachikole deba makanika bali bize hebi mebade bimaze miaka anga tebikola bano njaba biteka tebale bago kati yesawa elaba gami nti minisa yonge romuni mmaso kubanga baba makanika chino chaba kole de kupako ufi norwecho gobo chakaba minisa mubinyo yagabia mmoto kenkade nga makanika ajaga nyamfunye fizi eza yaba na kusomero buri chuma cho mnakatiba chino nya chiri mugara jizezezeze wachiseka chiri wanamundeba basu zeba kola
0: wago bagambi nti teka mu indicator negenda
1: negendamu
0: teka mu waipa
1: negendamu
0: kati ba mwamba teka kama
1: amazi nga oyira yajja
0: kempufu yefumu
2: Kanuke kambi pinkanuke byemizanyo ku program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mpira obuwedde ogunatira kusambibwa noguna asambibwa motoka sempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka ekibwo okuuga n'ebyemizanyo byonna binji mukambi pinkanuke byemizanyo
3: akambi pinkanuke byemizanyo kakutusibwako MTN free your fire fune mbere zenunjo kuva ku network ya Uganda singa MTN Chodi no kukola, downloading a app ya MTN yokutandika.
0: MTN kugamba nti funa manyo wangule ne momo buli muntu nno mukisokuba uno bukadde bwa Uganda 10 buli wiki nyiga star M5 hash oba kozesa momo apo kusasula kwe olobo kusiga ensimbi ne nkole ndala zonna ku momo ofuna mukisogo kwe wangulira ajoko mokozesa momo mikisa na manyo byokuwangula byeyongere kola no bukakulizo bigobererwa momo erungamizi bwa bank enkulu eya Uganda kisera kafika kabinka no kebyemizanyo ne yenka Daniels na kibuga yamasedo kubanga te ayingira wa machago na kuwalero katusubire nti bitambula bulungi nyo mbitundu bya Uganda byenjawulo eyo joka kalabize jjo munape nape tumaze kubanga ati tuyingira wo wasuzo tya bwana yenka
4: nje tule
0: yes
4: mugamba mutya
0: nape te tulina tabo
4: che chiri ku mugukiriro
0: ebya takisi ebintu 12 police byetunulira okuzikwata ekikwe kweto kitabudde bananyinizo n'ekibiina ekibakulira ganyegenyemu yetaga obukadde 5 ku mukago okugitereeza abagalaji basula bakola
4: kakati omanyi omanyi mu Kampala abantu bakozesa nnyo enkola eri plastic omanyi abantu baagala nnyo ebintu ebya plastic kale bibanga bibikirira bikirira tebatera kwagala nnyo bintu biri direct nti kugamba nga bwona agamba nti ganyegenya motoka enkadde kinyiiza abantu kati abantu tovola babasabika taagala ogamba nti motoka y'enkadde oba omunyiiza nga bwolaba bw'oyitako erungujja eyo gye batunda emipiira egyo emikadde kadde bwe baba bakugamba oyagalayo omupiira ng'obadde oli mu jjamu sajja akutuukiranaga nti waayo mukulu oyagalayo oguliddeko takugamba nti omukadde aga nti oyagalayo oguliddeko kiba kitegeeza omukadde kakati n'emmotoka zino enkadde abantu abamu tebaagala nyuziga nti emmotoka yo ganyegenya nga nti owaayo emmotoka yo eriddeko kakati seekozeeko kubeera ekozeeko kiba kiwulikika naye kakati eriddeko ziriddeko kati ki kye nalabye nti Kampala ejjuddemu mmotoka ezo eziriddeko kuba jjaamu tewabadde naye ng'ate bw'ogenda ebbali ebbali w'ekibuga etali ba mikono myeru obwedda gye ziri
1: nga zikoleddeeyo
4: era obwedda emmotoka eziriddeko baddereeva abuuza obulabyewa
0: nti buliawo wansawo
4: nti kakati kampetere wano so kati emmotoka Kampala yonna
1: ajjudde ziriddeko
4: motoka naye ng'ate mutuufu kubanga duloni osanga eva kapicholwa ziva wala sokaka masindi kati ezisinga eziriddeko zezifumbekedde mu kibuga mpitirivu ogenda tubulya bibazikwatako kubanga nabadde neebuuza waliwo emmotoka ng'erina ennamba nkadde ddala waliwo n'ezimu nga zirina ennamba bupya buno obunamba obuliko naye ng'ate ye eriddeko akabanga
0: era bagigamba ddawali
4: naye bagikwata
1: nga talina indicator
4: erina akana erikana
0: bulungi nnyo
4: kakati ate neebaayo n'ezimu ng'ennamba zaazo mboofu zaddako naye ng'ate bw'ogiraba olaba
0: eyimiridde
4: kati ogenda tubulya bakwata ki
0: balina n'ekifaananyi kye balaze wano ekya takisi ganyegenya
4: eriddeko
1: abo
4: bawuliriza abafu oba obanyiiza
0: manya eriddeko eneriddeko oba eririddeddala
4: naye kikulu naye ekyo ekikulu gwe kiyisaawo kigende kubakosa nnyo ovuga nti ganyegenya aga nti ganyegenya mwe muva fees kati eyo eriridde ddala
0: katweyongereyo besi gye balaze obutambi ng'ateesa n'omuzungu amulumiriza
4: baabulaze ensi yonna
1: baabulaze naye nga tebulikkiriya
4: kidaŋŋamba
0: n'abantu
4: eno baabulabye
1: twabulabye
4: ng'ali wali atudde ateesa
1: naye nga tebirakkiriya
0: kale ng'olengera muntu naye nga tosobola
4: kulaomutwe anti era omuntu obwanzi ogaa ntibifaanaga tategeerekeka naye oluusi nogaa naye guno omutwe gwa Jakobo omutwe gwabadde siguvaayo
1: teyavuddeyo bulungi
0: omusajja we yateeka kamera naye naye alinga eyali tayagala
1: kubakwata
4: esaati
0: ati yali zino
4: anti besi gyalina esaati emu
1: esaati yabadde eyagala okulaga
4: tumanyi nti esaati ya mukulu besi eyacekiti eyo wabbulu n'ekikofiira kino kyatusuulira alinayo endala
0: si bye byabaddemu
1: okusinziira ku kifaananyi nga bwe kyalabye si yeye kunze simanyi jjajje we walabye
0: kamera yagiwumuza eno wa Kulaba mikono.
1: Mikono?
4: Bigere? Kwa kuru yali achosize saati.
1: Kwa

0: ono ya nonyeza bachale bana mufuyira mu ndongo
1: kakati kadeya na ye alimba nawe kakati omusala gwachi
0: kati omanyiba manya wali sente kati kadeya yategeddewo
1: na
0: kati bwenkwata wano kubakazo bawo omusala mbamba madde
1: naleta mukozi naleta mukazi
0: kadeya olimbye muko ebyo musala tebichi asoboka kuba Uganda wano babakazi batuwo musala
1: anti ne bwensala wogufu
0: Inze nina be manyi jeje.
1: Nga baba w'omusala.
0: Nga mikwano jange.
1: Hey.
0: Bali waliwo restaurant eri eyo ntebe.
1: Hey.
0: Kumpi ne bayinza abantu
1: bitegeke.
0: Eri eyo ntebe. Nkati ng'omuwala yali akola bulungi nnyo akasente ke.
1: Yeah.
0: Omusajja n'amugamba nze mba wakutwala amaka gagano buli kimu naye teri kuddamu kukola. Nambuza badde ofuna sente mmeka nti nfuna 500.
1: Ngenda kugaku.
0: Namuka kansuke nkuweke emyezi mukaaga.
1: Kwanza.
0: Na kwata miezi mukaga na akola chii?
1: Aweli mukaza asigara.
0: Mm-hmm. Nebo nandi badenze hey. Nalingi na nari kushua.
1: Ni washua. Miezi mukaga pejia guwako.
0: Sikuwa ya koma.
1: Nebo embanza.
0: Ati mulina.
2: Program sagala galamide.
1: Omuyimbi bamuyita Mukasa Kadeya gambye nti omusaala akanti abachala tubawe omusaala which is okay asobola chikole na ye nzenganze. I will not.
0: Ejo musaala kitono nnyo. Nzo musaala siguwagira. Nze mpagira respect.
1: Chechikulu.
0: Chechikulu.
1: Banga bwe nakwa to musaala nengu kuwangenda kuyisa ati mumbera ndala.
0: Chechikulu ekyo musaala respect me erisigadde nange njiri bansoro okwefunira ezange. Niyo kama mbu ndo musala.
1: Mulimu na wamu wagide.
0: Wagide ane kakadeya.
1: Ndiye batuwe.
0: Tuesi wagida musala. Fena kuzina bakazi tuyekulia sente za fatine tuzifuna. Niye mpa kuchitibwa. Mwanyo chitibwa jeje chikulu.
1: Chikulu.
0: Ushitege. Omuza sumu na kuwa sende nyinga akula gaye. Kastan kusasula.
1: Yitawo. Mukazi kwa shaka kusasude sente zangu. Yitawo eno.
0: Lekanzi ribezi lete na ye kitibwa. Nza ama siwa gira msala kwa kadeya kwa hirile.
1: Okay.
0: Jeje.
1: Wanjinyo.
0: Akachiko kana akakosa se. Akakulibuwa mkulu muwada nku nyingi.
1: Kunyingi.
0: Banange kakute wansine wagulu.
1: Uzibuchi.
0: Na ye kuruno chikaride. Katia. Anti kawandikide Uganda Airlines. Bagame ba top management. Abakulu mu Uganda Airlines. Ndabagala omukulu kati aliko ye wake. Then no lye yavako.
1: Bamutulachi.
0: Babetaga. Bajiba beke ensonga ze bakola chi. Ze banyimulungulamu. Kakati nayola zabala biseko. Baba linze ngawa.
1: Ate kiba kikalide.
0: Tira kiba kibalide. Gwa manya kuandikira mtu nakunyoma. Natajja kulaga to inachori.
1: Banyomi akachiko.
0: Banyomi akachiko obunafu. Kati gwani atuyita. Chichi kiba kitegeza. Kubanga tebaze ate tebawandise. Tebawa densonga yonna lwachi bakoze echi.
1: Bali kechi bere.
0: Lwachi obaga likechi bere. Tebala biseko kakati muwanda de yakala kansa.
1: Era
0: kakati nkati kuno twala wandikira ne tukakasa nte balwa mujifunye. Kakati tugenda tetugenda kowa. Katudemu.
1: Ngena kusigala tuba wandikira.
0: Ndata tugenda bwandika. Kulwa kuna runo.
1: Yep.
0: Tubeta gasa wezi.
1: Bili ezokumacha.
0: Ezokumacha nga moto ose. Na yenze muwada mkusiba.
1: Wabaita wangadia.
0: Omaita, sima ya wabaita wangadia. Bano wadi ringira mnyonyi mbujango yogo yeye.
1: Wazi wangadia bamita meka.
0: Eh?
1: Bamita bidi.
0: Wangadia bamita bidi. Noza bidi.
1: Bamita bidi kwe mchitundu yari
0: atu. Mchitundu yari. Bamu gamba sato.
1: Eh.
0: Yatuka kwe mu.
2: Kuchogera kuchi. Kuchogera kuchi. Ensonga nyingi sibabu. Noku kuba genye vila uso kumbalaza. Neku social media wuna. Kuba kunji nyo. Na higu uchogera kuchi. Chogere kono bufuna nyisiwa. Tumanye uoyimidide. Uchogera kuchi. Muprogram sagala garamide.
1: Kabasa.
0: Wanja.
1: Uchogera kuchi. Tulina manafa wa Farmers Center. Abe kwa tegwe kuruwa makungula amarunji. Manafeba nobali wali mita zibisatu wakufa. Roundabout ye chivuye. Yambu kilizao ngoda mbitala bie machinjo. Gina kubova sanga kumukono ogwadio. Farmers Center kuruwa makungula amarunji. Matufu. Genda webu uze, tuku gamanji naku zinotocha alima bulimi kulia mere yoka, wabula olima nokufuna ensimbi. Kakati chokuda mucho, chitimu Farmers Center bebo kabo ino kubanga uwe kwa ata.
0: Oyo genda akantu waka ka Farmers Center na onzi jukiza. Nalavyo mchala na miyalo. Nga ye kalakasa gamba, chitongole chua mutindo, UNBS. Banange President Museven, tuku sabo, chitugobele mugwanga Uganda. Chituwe dagale fuwe, chitaliku mutindo. Nelibera katale, kakati, nengamba, tusiba tulangawa na Farmers Center. ntibaina nuba muliruda wa mbuka kati batuguze dagale fune tufuyide bilime ate bilime na bimala ne tubili atene tuwala kansa bane tuwaga mugende ku farmers center wali waba sawa abakugu abasoro abekenenye dagale lyo ngatibanali kuwa difo iza kirimecho
1: yes
0: abekenenye dagale yogendo kufuyira munju ensiri ebiku abekenenye dagale ligendo fuyiwa kucho kulya kinecho kungulunga greens ngatene ekifuyiwa nga kumere nga muwogo lumonde atenga nensigo bajikuwe nyine nsigo je bakwadde ntufu ne bakuwa ne dagale ki wachi mwerega na abantu
1: yate mwe nacho nacho tusoke kola president
0: nacho tusoke kola president abantu balagire ku farmers center anange
1: president ya inabinje byokola
0: kati gwo boli gureyo ne lita abantu ngono manya gwo ino kusibwa eddagala twena bali mina abalunze ku farmers center ensigo weli eddagala weli abakugwe bali banna uyakalaji
1: kicho yakala
0: mchala na myalo bwena kufuna obuddo obukula banja kugamba abantu bagambe buli agale dagale dunji ebirime ebirunye ensige nunji farmers center chonga tuchimala
1: okay kabasa
0: wanji
1: lero tukiride mu magaraji
0: tugende
1: omanyi tuina abawuliriza abaffe bangi abali mu garage
0: ezenjawulo
1: okwetulula Kampala n'ebitundu ebiriranye Kampala eggulo banaffe abali bamakanika basi bye komodido n'olunaku olwaliro bakedde komodido basuze bakola
0: bakoze
1: era mulimu n'abatazze waka
0: nga basuze mu garage
1: olunaku lw'eggulo nayise ko mbitundu by'omunda ebaawo wali mundawo yingira munda garage yigezili nga po
0: nge mitwe jibulobati kamu
1: golola wano fuyira wano golola wali
0: fuyira
1: wayali ingi byonna
0: barubu
1: yino teka mwao
0: barubu zako zejo
1: wayipa endabiru wa muzi yino kutula abasajja babadde batubigira mu taxi nga bateka wochivera
0: hey ante endabiru wa muye yatika
1: minister byamuka
0: endabiru wa muye ametwala asatu yeyo maso
1: na hinga buliru na kwa akola senti.
0: Anti ate ziliko bossi. Neba bossi bakendeze ku senti za basa abantu batatu.
1: Anti bossi. Joja senti. Ruachi okamente jota wabiwata.
0: Anti katiba bossi yoba inano okukwata. Baba sasuro yoyo bossi omulaba. Buli na kwa sabi mitu alo munaana. Echitono. Nebazimu kwa sana nebazimu. Na yoku gama anti haka nikeke motoko. Wangu leke dena kusatu. Zikole ngoo kanika motoka. Teba chisobola.
1: Kakati. Olunakuruwa jio. Nakabei kari nyemu mkukanika
0: hey.
1: Bangambi wano nti okuocha no kugolola motoka osasule mitwalo kino jirimeka chinana
0: okuocha no
1: kugolola chinana wandika
0: ani atewe mpandika just kuocha na kugolola
1: okutereza amataala no kugula ebyetaagisa ku mataala obuwaya wayo obubu
0: yes amataala
1: mitwala ana.
0: Mitwala ana.
1: Wani kugambia kuocha. No kugolola.
0: Chinana.
1: Okutereze mito. Nebi intumunda. Bana emitejo. Bana ejo mjiterereze.
0: Ojitungina kubu goye.
1: Ebyo nebyo. Okujija kubu nobutu suna. Kakade karamba.
0: Tofode.
1: Okufuira ranji. Ziri wakati we mitwalo atanu kuchinana.
0: Ranji.
1: Awe bacha imiride. Zitegeza. Nebe iye mituwe li jebabijia. Jebabijia tugezera anji. Jebagula spare nebi sigade.
0: Yeah.
1: Akabei na koka alinyema.
0: Agenda kulinya.
1: Nemaka nika kuleba. Uwe.
0: Ayonge deko.
1: Hii.
0: Kubanga kati alikatale.
1: Akola uwa ya lingiwe motu kawabaya bada saba emitualo nsamu. Kuluna inzo kubali mkakade. Kamu plus.
0: Mkutegere.
1: Ontegede bulonji. So. Echiri mumagalaji. Obanyi baga amanti, ngabo utuata nise walino ganti, amaziga gente, yesanyuli ye mbuwa, yesanyuli ya marenu. Kakati ne wanu bwichiri. Nti abataksi, abagoba bataksi, neba nina njini zosa wazino bali mkukaba na kunonya wawe bajaka sente. Aba makanika bate zengaru. Bakali inzi. Wabula, binobyo nanga viko lebu wa mugara jokutele za taksi nkade nezita fana na burunji. Kabige enda mumasu. Fabasaba ze tulina che tuwe sunze. Chiriwa.
0: Chiriwa.
1: Tuwe sunze okutula komu taksi. Nga tegenda kunju za rugoye. Taksi emito miyonjo. Taksi unya burunji.
0: Taksi temansura mazi.
1: Taksi temansura mazi. Taksi tesika. Kwigamba nga taxi etambula ngo jula taxi siganye genyanti waliwo taxi jotula mungo linga alimu oba muchichi
0: waliwo je nalinya nalinji jao nalinyira wano kibuye tugenda okutuuka wonga ku accurate yao ngetandi so kunyoka omuka nga mpulya driver agamba conductor yango jamu abantu ku speed kubaka kati ino tuk ne bagamba masao nge motoke unyo omuka ngame ngelinge gendo kwato omuliro
1: waliyo linye ko taxi enkuba netonya taxi netonya
0: ngamazi nando vaku gana agatonya kubaga ndi baga tukula
1: agobulugudo
0: naye agaba wansi ngamuli nyemo kitaba
1: okay, ngenuva mu ngengato zonda
0: ndi ngato
1: uziliko obutayi obutayi obumanyi
0: mbobagi
1: naye mu banange kine chikwe kweto
0: Chikanda maso oba chikome
1: Chine chikwe kweto kaba sandu za kachije Faba saba ze orusi tubi gumira anti jenda ganja galo kutuka Na ye waluo luoli nyata kisino uliranga ekuruaziza Ompuli ya burunji
0: Nguoli ya seba
1: Wadene ngudo zicha alimbi ezimu Ezi ingira ezifuruma Kampala
0: Iya
1: Na ye at least katusoke chino chochi veu
0: Kakati no jeje tuchari yao Baba na abataxi we baba gude mu minister we bye ngudo ya mukama Fred bwe yaba gude mu na abagamba tukyagala moto kankade ku lugudo
1: nabone bagamba
0: nabone baga namwe musoke mukole ku ngudo
1: nanti tebagenda
0: kubanga ngate tunna ngate munna gama ndeza fenkade nyo kye kizita ebe ngudo za mwezi nembye ziri mwe binya kakati tusoke kitusoke kanika moto kaza fe oba tusoke ngudo
1: kabasa
0: eh
1: akusinga kubya gwokutte
0: nanti tugutukubya mu bulungi Soko kolechi nene ngudo zitereze jeje
1: kubanga nene
0: nawa nakateka mwa kuma ngakatereze zabu
1: unji elaka ija kufe chini
0: elabwe nagwa mchinya bwe papa
1: kamenyeka
0: nga kamenyeka elanga nzila yomu garaji kakati nze nawa gida bamu kubakule mbeze wa taksi chivaga mane ya denafe tuge ndokolo umuli mgu nina mmusoke mtereze ngudo wano mkampala ebi nyabisuse chetugendo kanika chechigendo kufa na atine jeje chila chenya agade mwene mbeira titufu nyo jeje okuchusa mbu kule mbeze
1: utia
0: Kumutendera gwonna.
1: Aha, kati na kuze no.
0: Kumutendera gwonna obukulembeze bwetaaga okukyusa lwaki. Kakati bano ba Fred bya mukama bulijjo bali luddawa. Osegera.
1: Okuteeka ebintu bino mu nkola.
0: Okuteeka ebintu bino mu nkola. Fa abawagira ekibiina ne batuswaza swaza. Muwagira muki? Kubina ebinya, kuzina enkundo. Ezitategereke kala bengu. Osegera.
1: Ekibiina kya mu.
0: Ekibiina kya fene bachi.
2: Program sagala galamide.

0: motoko ruana egwewo asigale kubigere kati ogenda funira muwa omunna mubabale ese kirowozo mu family ngatandise omulimu nga gutambula mugufule gwa family mutunulireko ku bantu abakoze emirimu egya family abagirina nakati gikyaliwo ninga bananyini kutandika mirimu bagenda dda wabula bano bwe bagitandikira bajjawo fitina ne babeera nga baagala bannaabwe nga baagala ne kampuni egende maaso naye obuzibu obuganye kampuni zaffe okugenda maaso tukulembeza nnyo fitina tukulembeza nnyo okufuna obufunyi
1: Omukosi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo esumero lya ferisangibwa mukono musaza lya ekereziya ebyerugazi tukubireko ku simu yaffe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emubiri munana oba noti musanvu musanvu mukaga mwenda nya satu emubiri munana tulina ne UNEB center number
2: program sagaragara mide
3: dakika tano ezibula kwede sawa esatu ezokumacha gona kolwalero chenda munya katonyeze nyapa ma radio sapiensi ya kuruza ya magazine nsula muziki nebe mizanyo Jimmy Jacobs JJ nekawasa program sagala galamide yefe tukubuza kena tukwagaliza macha malunji sawa ebere mupaka sawa nya ange chintu tuchukwasa ganyo kuva Monday paka Friday netukua amacha malunji lelolo wakubiri
4: yesebo
3: na kuzo mwezi abiri mutano
4: mwezi kwa munana
3: chitegeza kuruwa mukaga kuyonja wana ituwa
4: kuruwa mukaga
3: Jeno kiri ningi
4: ate polisi ndabye taddewa amateeka amazibu bagenda kukiriza abalwadde nga batambula abalwadde nga mwine baluwe zibalaga nti mugenda mu ddwaliro sibi ndabye akugenda ali ku kliniki n'ofuna kanula
3: ebaluwa yobula dipozi gabana birawo n'obumo obuke
4: ndi ebaluwe no ntufu basi ntufu
3: ebaluwa esobola okubanga ntufu evudde mu ddwaliro nenga gwe ajirino
4: oli mulwadde
3: Eshintu mwogedde no kigonza amu.
4: Mulwadde ajja kukirizibwa genda mu ddwaliro. Abasawo abagenda mu ddwaliro mujja kukirizibwa okutambula mugende mujjanja b'abantu. Abalambuzi nga siba na Uganda wane motoka zibatambuza. Bajja kutambula bakirizibwa okugenda.
3: Abawo no tebakirizibwa.
4: Abaano musoke muyonje.
3: Tunalambuledda.
4: Tunalambuledda.
3: Abagenda
4: kusaba. Nayenze kanula. Kanula wensinzo kwagala. Omulwadde bamukirizo yitawo.
3: Kanuna byangu.
4: Era ojinteekako bulungi bwone yane tuli ku redi.
3: Ati nedda. Tuli mukubuusa babi ya kwerinda. Ebisobola okukolera.
4: Nti abamu bajja kuteekako kanuna naye nga si balwadde.
3: Tujja musanga ne ajja akema. Afande.
4: Afande. Afande ne kantewa. Sikya kunno mbagasa. Olumala mbagamba go.
3: Nze mbeera aro. Dawa aro.
4: Oluga zalunga mbakonka jako ne kakanyugere
2: program sagalagala mide
4: mukama katonda jeje nga tugenda mawulire njagala okugamba ko kubanna Uganda bafuna omuli omukisa ne baba wo emizindalo nga mwe balungamya b'emikolo
3: abakubiriza
4: ebyo ba MC ndoza tuchite ba MC nga goba kuwadde omulimu gwe MC ku mukolo ogumu mfamire nga simu ozalibwa toba ina ko Luganda ninga bakuwadde obere MC
3: nadala kunyimbe
4: kunyimbe mukuzika biki ebyo nofuka ekizibu tokiriza banganda kuogera olabanga goba kuwadde obwe MC wafuse wa Luganda
3: wafuse wa chika
4: owe biragira ebizibu ennyo oloze bakwasiza omuzinda lwafuse wa chika nofuka ekizibu ku mukolo ogwo kubanga bakuwadde okubeera MC
3: baba bakambwe
4: basebo ne banya bobeera MC oba tofuse wa Luganda lwa family eyo
3: tumuline wafe
4: kendeza ku biragiro byo wanamanyi goteeka okubanga bakwasiza omuzindalo
3: kitufu
4: nyo nofuka ekizibu lekagundi ayogera ngana nze bangambye kino committee zigambye kino gwe wazze kukola ogenda kutulekera entalo wano muki tugamba leka taata waffe onnamijinji ayogereko nga oyo tajja kwogera ogenda tulekera entalo z'otajja kukola ki jukira gwe wasasuddwa oluvaano ogenda n'ofuuka ekizibu nsazeewo osalawo ngaani
3: waliwo gwe nnalabye
4: Ngoli jasi MC mbu kubango ine rinya wakole rinya emikolo minjo jikoze eko manyenge rije gitambula
3: mbu nile experience
4: mbu nile experience sigambu wako na ulo mbu meisigambu kumpewa
5: olino kutete nkanya techi alimukaza avira waka
6: kuli muzironi elamu nanga kati watameloni emubu wevunda echama zimulabi la daranga mtufu ebintu vyo bige nda genda
5: nenge chitufu kakonda fayo good morning program

0: We fana na weka baka itabiku wali ya mvoisa aliwa munefika maika ani ateroka saba akagale nyondo waza mwita Faruk aliyari mutambala aina omtu wateroka weleza mwita lwache linya lingenzeko lwache linya liwa mtu wa Faruk lingenzeko Disjukize.
1: Faruku ya ino kujukize.
0: Disjukize kupa ino mtu uwe. Aka imba sila tika kweza mubi. Elanga katusa kudachika. Vili mumuenda ezise kusawa enya. Program David Ramusa Senary Bank batika mwensimbi. Tukumi nizane tuongero kugama. Tukuli watambula ni Senary Bank. Obula mbuongero kutambula obulunji. Mbuongero kunyumira. Mbuongero kutambula nga dala. Otambula okula kulana. Omanyi mwensimu no. Tunyumira tugenda maso. Nabili otambula nga tugenda maso. Mwuri langa tibiterebde. Netongelo kujukiza anti. Kakensawe bie mizanyo agenda masu. Ukuandisa.
1: Kugenda masu.
0: Inando za wakuma Friday. Kati mkwano wandiba do Rwanda. Nola wango tuka wano. Nobe langa we wandisa. Osoba leo kuja wano. Insambia. Kureception. Oba okuba kusimu eno. Noba ganze. Duswata. Njaga la kolaji. Kwe wandisa. Neba gamba chokola.
1: Oja kuba kusimu eno. Noti msambu tano satu. Asatu munya. Abili. Nkaga mumu enda. Noti msambu tano satu, asatu munya, abiri, nkaga mumu enda.
0: Katia uchite gezanti, buokuma kuma gali tinze guni, jangala kwe wandisa. Bagani teka kemi tuwale evini, esimu eja kuleta manya gana. Evi yonaba jakuwa bekola chui, babikuwa. Tukala kwe basaba tende mwe simbi, mumbere, no, mwebali nyo mwebali nejala. Omkulu wakupe Steven, aina timu ya bantu batano. So, teyo timu tuji subido kwele wanonge, fuganya na amanyi, gona, ata jambiku.
1: Nena fetota gayo timu, David Wam.
0: Bochoge denchiraba. Yes.
1: Tota kaya timu ndabiruamu.
0: Pada kwa mbele uweksa. Mbwana watiro kumera uwe Yonasani. Yonasani. Yonasani. Yonasani. Unamotia. Enji abadde agamba.
1: Tufuneyo timu ndabiruamu. Na ulide timu sagala galamide. Timu. Oba timu chawe ndala.
0: Mwaliwa no wanu. Ojukira yule wanagambia vya sente. Ovijukira. Someone ya weleza message wanu. Bade sajina. Mbuka message wande kaja. Because you deserve it. I really deserve it. Thank you very much. This is my inalinyali. Na yenge chuchu yoke de chitupu. Chotaka yuti mdavira mwabula mberega mtambla. Unagambia nsanyi sokuwa uliza mikuano. Mze mama dudue kaboja. Kale mkwano yuvala kwele yungo uliza. Awamutena putiba tugenze beauty tip.
1: Beauty tip.
0: Iranga tuagala kuga ambati tolu na kuolua lero. Tuagala kuga anti, wabale nyo wale dalo kwa mbale nga tuzo kubaira guwaze gulida. Na yochi manyiti nga tezo zina wako.
1: Bazoza.
0: Hey, omae mulimu mtu ya mba denga temia kabisatu.
1: Ataka zina kuzinobrichi mchafuka business. Wawo nabayo zenga tuonga yes. Ita business.
0: Ndaye business ye. Ina nazo za bulunji.
1: Nazo za bulunji, nazo kuangazi kazi.
0: Nyati na wosobolo zoli za wako. Bulunji. Njenga tuzino, etoka bobo nozoza. Zijie mwebili mwebizo kwa extra. Mubera mbuno buyu. Babi tabata. Bukapeti wa mungato.
1: Shule sezi.
0: Obuzi buwe ingato. Bionemi inzo kubanga. Biriko. Bijemu. Bobo sazewe ingatongo liwa jiku wa mazi. Obudobo bugendelele. Olevenga mulungi. Buna kaza. Bakuma liya mwazo sa machine. Kubakuma machine. Jachiku wakuma. Chikamule kamule. Inzo chika za mangu. Na imu obo genda kwa saga na mani gafaga waka. Gato inayo chika za. Making sure anti obuddo okakasa bulungi.
1: Ate nok making sure anti amazzi goyo zamwe nga tagasemba.
0: Mayonjo.
1: Mayonjo gatukula.
0: Gatukula bwetuku. Bwetuku.
1: Kubanga nga tokasitesi galamu aga amazzi amachafu.
0: Obuzibu babula bize.
1: Ne wale kazi.
0: Ndiyo sanga ngoli ajiwunze sati. Nga buzo wele mbekele zika. Obulabu chafu chafu.
1: Nga tona wale kazi nga yavude mwaga amazzi amachafu. Ere sigale jakuni sechigeni.
0: Ate waliwa nechila china laba bakola. Omuntu afuna katawel akayonjo. Sigambia mitawel bia mwebi simula. Katawel akayonjo. Mwambalo kwa zenga teyo. Na bangaji kamula ni akatuwako.
1: Yeah.
0: Nanyi gamaza gasinga ni gagenda mchi. Mutawel. Naji teka wali bright musana. Gwegukuwa obulunji. Abamba teka yu wabati nobu. Something to support inga. Bateka yu.
1: Nza walu kati neighbor gwenna lava. Inga yoze zenga to. Nazi teka mu gundi. Babita watabu ni wakukosa after eating food. Wipes. Na teka mu so that buso kingaga amazi.
0: Chichiche gani tamba kwesa katawel.
1: Eh.
0: Abala kwesa anything that is clean.
1: Yeah.
0: Abamba kwesa toilet paper.
1: Aha, ne toilet paper.
0: Ne toilet paper so le chukolo.
1: Omule kako. Ozile kako.
0: Nanyo amazi.
1: Eh.
0: Echo chukolo nyo canvas. Yes. So, engateyo so le joza. Ate chila chetu kusaba bobo jozesa. leka joza leero olokuba gwo uliro jiagale tukudde nyo enchano jikuba mchigere wenga tobudde ekale nadala closed shoes
1: ya
0: munde yo jiwo obudde ekale kuba mweta kale oja kwekanga boteka mwe bigere bijja kunya Inza nukume vande taunya, noga wababenda bila mbangamba njeza ingato. Kati ulile tandi so kuunya, oja kwa wajamba dembisi.
1: Obanga tawajoza bulonji kutukula.
0: So ingato juwa budekale, oberengo ujamba la mwaza konga tabachara. Wama tugeza mtenevu muze, musavu tano tano ana, chinana musatu zavu musatu, neziru musavu munana nya, ana mumuenda, ana musatu ziru biri, message ya WhatsApp kumusavu tano tano ana, chinana musatu zavu musatu.
1: Hello.
2: Diriani.
0: Yes, bo.
2: Eba leko mkwani.
0: Hale diya na wewe wale kuuliriza.
2: Mwana mbugamba chiko.
0: Sina tapo.
2: Mwana mtubi kyoi.
0: Yes, bo.
2: Njenje soka kutimu saka la garabiti.
0: Oh.
1: Timu ndabiru wa amu.
2: Maya timu ndabiru wa amu njenje jisoka.
0: Guga na jisoka ngo tuwa senda. Obanga tukuwanika.
2: Njia kwe wadisa. Njia kuja.
0: Njia kuja. Mbuli langa kongo zesu iti munaine tumanya tuwe anziza.
2: Ela ni mwendele kanyala kujia kao.
0: Anio no ye.
2: Katerega nuri ni ngandi sana
0: mela. Iii, katerega tando wandi chukoza wandi bade captain.
2: Ila, nyinda kujia kao.
0: Kale.
2: Kaya kati no mwze, kwa mwendo anono nje mwende vita mwkwata kaba mwuzi. Mbagara nyono katerega nuri ni sana mela. Bagara, babagara, mbagara na njagara.
0: Ha, oyenda tuagala. Vera mwuzi. Omuntu wa kuagala na hawa kuagala. Na ya yaya mtu mwati.
1: Oya abanja.
0: Yes. Abata inacha kwese. Tuli katsela kamuze. Iretu wakala tubagambi kwa lazima wabachusema. Uliwa mchala tubuze kwa. Pande mleuza kwa uwalili. Mchala nye mijumwa. Mchala wiliba.
1: Mchala wiliba.
0: Mijumwa.
1: Hello.
3: Hello.
1: Yes, sebo.
3: Hebi ya satanta wa suweja.
1: Kala sebo na weba lukuli viza.
3: Zekonza kanga sinzi deno kani mengu.
1: Yes, sebo.
3: Yakati nzomza kwenye mkiamba. Yanuwa naiga wafavari ingiza wetukula vikamu na aga wafavari ingiza. Nange vitu maa.
0: Vita maa.
3: Kula vitu mwere.
0: Kari mkwano. Batuwa mida, kamengo lidu nda wabutoro. Andusi. Mahi kamengo li. Omanye vimu, waliye vihale vya geja.
1: Hey.
0: Na kamengo munene.
1: Nye munene kuchi. Munene munda.
0: Yes, ayingi na dip dipi.
1: Hey.
0: Hey. Uriye geja. Lipaka kumazi utoro kamengo.
1: Hello.
3: Ama lili yani.
0: Yesebo.
3: Kula mzizi yako
0: nimeweza
3: mkwani kwa angoyo.
0: Yesebo.
3: Hefu ni amore kufia kwa kupiri.
0: Mbate saba tugende kumulamu wa mbude mtuko wa kubi.
3: Kale kale mkwano, kale mkwano. Ono baba baba. Yesebo. Kwa nejewa piki ya do mkwanga. Mzizi do wano wa mkwano go chemani mutuba kuledi ya bera kukialo.
0: Yesebo.
3: Mune chemani. Kutu balu mesele mwoni. Mambi yeba renyo ochari kufato obrunje vya debitano.
0: Yesebo.
3: Wanga chema ni ewe sutuwa. Bamu hile mbwanga saba mtono mama.
0: Yesevo.
3: Kaka, mwamu mtono minakowa.
0: Yesevo.
3: Omotu na kweze nsobi. Kati, example soka wano wendi. Omotaji adia ingile chukumera, chukumera, ingile chukumera. Bambi nori omana ya kula. Yeni nari ni omana.
0: Omana we. Omana we.
3: Abadu mzukuru wa skari wana onakuma kine nyoma. Na ye, chetiri mwetu. Ame nsuli zidia, kwa hivyo kuwena kufabiesa nome nyo mbindaro, uluguminya, umanigo kuyendere de, toku babu kubi ya temu mtaba kuzee chindwe cho, kubanga, awata nyendere de mama. Mpuli debulonje wa mama mweto.
0: Mpuli debulonje yo accident.
3: Eo tu, mbadensa wa mama kudoko da mwuchu kumizo kumizo nyo omo, sumo chita nyo obulonje kwa nyo nyo buto obu wangu. Mama.
0: Ne yanzuzi.
3: Mama.
0: Yesevo.
3: Mwini mkwini smile na waka imba badi. Kujo kampi.
0: Kale mkwano, vaa kunga kwa.
3: Amina.
0: Kale mwina, mloji kuzea ya magezo, uli dechaba tewa. You know it hurts. Uli nyomwana, mwana waskari. Accident ge mazima, na ye, engeri jo chikaka samu abanti. Oh dear. Chibi nyo. Chibi nyo. Sasira mazade, baita mkasera kali very trying.
1: Chitua loku sasira kwa febambi.
0: Bambi, tu samu kama wagumye kubanga akanda mazima gali inti. Kazibu.
1: Hello.
4: Hello.
1: Yes, sebo.
4: Oyogera kwa ni jona ukuba ane sebo katari.
0: Ye jona.
4: Ze kato omuze kwa njogera kwa guri omuze. Wanabagara nyokura angira. Omuto omuwade sintu. Na yeno tani kamuna angira nga omuwa chafuri ya nga omuwa chafuri ya. Ebe vikita tigendeli mbapotu wa finagunari mpoera na inga ara angira. wakuwa chakunywa chakuria
0: alaba koze nyo
4: aiza kura angira ngo yuda choko zezo hiyo abuzete kwa wale kuzi
0: kare mkwa anuwe valide jala oli boss omuntu omuyambi yuna katukati nigwe katate noka
1: langi noka langi
0: aji nye chobo muwadawe chetago kulagi
1: oli ya bintu ebi munga ngagwe na achie kole deo munta chukusabi
0: uchisegera siku gainti
1: hey
0: bata mamu
5: Ulamu siza nyo Elia ni omulungi. Omulungi atuweleza mbuli mbela yona.
0: Yeah.
5: Oh, mtajibili wanigaba. Omuze. Zomuze gwenjo gerako. Wewa vantu. Aba yingirile bitaba kuatako. Olina agambo omukoziwe. Ndi aa. Ulumu lalutu use. Nawe gendo umuleko. Banabana na uva koleko mirimu. Olina aveli na agamba. Abana umenya mumenya bachi ato omukozi mwaleta wachi wacho yingirira amaka agatakwatako bannange mulekera okuyingirira ebitabakwatako oli wabaana be era wa mukozi we mubere bulungi
0: we bali nyo mukwano nawe bera bulungi mutufulingiriza
1: bitabakwatako ekyo kitufu nyo by the way bantu bangi balingiriza ebitabakwatako nabera worried Kuchinjwa
0: mbuza kubalirwa nabafa bakwatibwako.
1: Ekituma tacho kukwata kwa wadde wadde.
0: Bala bya kulumwe mitwe. We mayinja eta line eno jango tuyambe ko era bikaina issues. So yitako wano to sorting.
1: Hello. Hello.
2: Abadu.
1: Yes sir.
2: Mwana ro kuwedo.
0: Nawo kuuliza.
2: Mwete zanga mbera chikunu ngoma ya makoro vitu.
0: Yes sir.
2: Ngamaza kuanza.
0: Yes sir.
2: Ya mtu wabela unakugele la Tukanga atika inakia kuyamba Tuwele buluji
0: Tuyanza tuyanza kina yabela buluji Mkulisa ya mageza sulu ya mziki nebya mizanyo wenjo gerela Mtu yata andiseda tuguli jewo temu indabiruamu Wachita gerela Rose mchike kama zo kututela ya kasente wano Tuyanza Rose tuyanza ege Mbambi nabala mkulewe mtuyo Mtu tere koti indabiruamu Tumela wane timu nga nene mkakensa Wachita gerela Utukoza bulu nji Rose. Mkama wakutuwa gali.
1: Hello.
2: Ilan.
0: Yes, Evo.
2: Mwevali kuweleza ni malaika endo.
1: Kale, Evo, na mwevali kuweleza.
2: Chigongo toni na sinzi la wanichengela ni Ntumbura Radio Sapiensi.
1: Yes, Evo.
2: Mnango mzeze guenda lalo kuogela ko. Beba ntu, beba wachansi, okuogela tugeze nga kubafiru. Naalanda mda na hava kubiyo kufirwa na harita evyo ufuzi. Danange chinto echo chiba chibi. Tube ele mwela ini yyo kufirwa. Nze chigongo tone chengira
0: kuchiri. Mwela inyo chigongo tone. Nze vyo vintamu. Mwageza mkufirwa baba nyumize vivozi vozi. Olaba mulimuze na mawanga galanda gani. Ngeno kuzika neba landa nda vintamu.
1: Na hati ngo mtu si uo.
0: Mwini mwevi suka.
1: Hey.
0: Omanyi bitamba. Bambi, vero jule tinge chintu chabu.
1: Chitui kwecho.
0: Chitudeba nabia bufuzi, abawa. Nebo gene.
1: Hey, anta, abantu haba singa oto okuzika wa kufula tebi kwa bia bufuzi. Nekutama. Na ate inakisho senso mtu waba uwo. Obatu ya gala ba male.
0: Apozata. Awo.
1: Hello.
0: Wanji dia.
6: Mwevali tuweleza
0: mkwa. Kale nyabu nae mwevali ukuuliriza.
6: Airtel.
0: Airtel mazo gamba mainja tusubira joku tusotinga.
6: Ono Maria obu.
0: Ye Maria.
6: Omuzi.
0: Hmm.
6: Unakuta jobutu kwana.
0: Hmm. Anai.
6: Teka kufuni la mulimu. Neka galo manya sende zofunayo.
0: Hmm.
6: Mandi mwe umuzi.
0: Kale mkwano. Mbela mlonji. Eh? Simu tagada mlonji. Kakufuni romu, tike kakufuni domu limu.
1: Hey.
0: Na hata nikakula chie? Baba gambi, na umana ya kwa wabasaja. Rose nja kutuwala, siri Rose, ye Maria.
1: Ah.
0: Mary nja kutuwala, ambu sister tuwele yo fendi. Kwa wana ingeriji baba kwa wamu. Ona gambi habit, obomu ze. I have a customer who buys evening eats. Eh?
1: Hmm.
0: Ya take away, but she orders and spends a week to pay. Ochitagera?
1: Iba nangi. Atenga order in zeda.
0: Ochitegera, ajana abisaba,
1: hey.
0: Nobi muwa na abituwala, na malawiki na banga tasasula. Agambia, why aren't some customers considerate? Dalwa chite mba considerate.
1: Mm.
0: Evi okule vya muno, ogula katugeze chipsi, mkoko vichi, omanyiti binagula on a daily basis.
1: I know kuzamu kapito choka goto msasude.
0: Weki namba choka watumia. Atuwa lababo, ajana, mpana chino, mpana,
1: hey. Na.
0: Bwambala, kala nakulaba.
1: Katina walowa na abama duka, atumayaba na namugamba. Genda kuduka diagundi ojewe sukari njamuwa, sente.
0: Ati nata sasura. Ate na atasasula. Bana ye mtu tamamu. Mujia kwecha ya abantu ababade baba wako senta. Baba wola.
7: Awakabia babiri mugamba mutia mwe kutuweleza kusapiensa. Ono chaliwa chaliwa mwemuna singo sakato wakabi. Nduwa nonsambia. Omuze kwe ngamba ko. Manye chiri mbutondo msaya ina. Anosi yo mukazi. Ugano si yo mukazi wano omuyita. Mwalo yo nakuvuma. Na agenda. Waita wakabanga tina akuma na akubuza wali ngamba. Tina akuvumye. Kani nebuza. Uvira goso kumugamba. Chwali ugeno muganga lisa akuvumye. Nga kulabisi za mubantu. Bawala mwemwe deko gomuze. Mtu wakuita anga, wana chayo kugambo, lusa wataya kukwana, mna singo sekati.
0: Mena uloji mna singo. Nendo za chisi nzile ngiri mtu jakuzi. Mm. Kwa mtu wakula. What do you expect me to do? Usegera.
1: Okuwa kale, okuwa vumasichi runji. Kuwa atena uba wewe wudi, wengo mtu.
0: Avumi. Achite tutegera chimo.
1: Chiba chiru unja, chitufu chiri ndi. Omuita kwa vuyisi. Oba wefulata mwulidi. Negu wakumuleze chigambo.
0: Nemu wanyisiganyo.
1: Hei.
0: Nenda hawa ita, beberele mu, kicha mulonji. Kwa mbele mulimu na umutuwa kola. Na nyono!
1: Hei, bintu ya mwa wawo. Tuina bichu usamu hivyo, bintu. Omutu,
0: tambula, mpula,
1: tambula, omutu kilide.
0: Yes. Kwa kusini ngaluo, eh? Hebi mte vijia, onasese, na gamba. Ha. Hava soja buwe batio, be umulize gdala. Agambi, thanks Maria. Tim Damira, good morning. You get a kodi. Maria vayo gedeko. Hava soja buwe umulize. Hava soja buwe gere denyo. Ono na agambye. Na wewole na mulinyi ya liyo mtu wa mula la vede koko.
1: Eee.
0: Kakati ngo genanga wewole vintu ntidia ni yabi tunia.
1: Yee. Ulu unji nyo.
0: Haba ntuba. Haba ntuba inebi.
1: Katika kugambi. Aswa no kusanga otu debibyo. Na agamba. Mpa chokunya kubilyono. Tuna wana kuogela na ye.
0: Omwala yansanga angula amata. Atenzi jukide. Nali okangaze mama kenkula vye.
1: Mm-hmm.
0: Nze mama kenkula. Na uli robu sumu. Na uli amata ambulumi. Kakati ganuma.
1: Hello.
8: Madam Lee.
0: Yes, sir.
8: What's so genial?
0: Yes, sir. Loji, dear.
8: Yes.
0: What's so genial, sir?
8: Ayo, mwono mwono mwono mwono mwono
1: mwono mwono
8: mwono mwono mwono mwono
0: mwono
8: mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono Madam Lee.
0: Yes, sir.
8: Oso chikizaji ni nyata jina sisi yanga mungu. Yanda wanga mbamu mazemu chikivwachi.
0: Tosi yanga mungu.
8: Sisovola ya dina chikimu wepi.
0: Chabu, si chabu gunjufu.
8: Si chikimu jinaka mnaka tonu.
0: Si chabu gunjufu.
8: Tumi debu ya ulizanza Agustin.
0: Tue yanziza Agustin webali. Nyo vali edila vila blonji.
1: Mm.
0: Mkuluza ya mageza sulu ya mziki nevye mizanyo. Sisi ya. Sisi chima jinigabu mtu wachikoze. Oba. Oba kajutia. Tumio boi isewo.
1: Mm. E chituwa chilo njo mtu na mtu ukirira.
0: Mtu ukirira.
1: Kena cho ugenda vako.
0: Kajibu ngamba nyabo.
1: Mm-hmm.
0: Oma iti chao kakumuta. Hey!
1: Hey.
0: Nondeka anerinya kubomba ninyo. Pana ine yali ntu matalireka. Onagambie mwagala kuba itatutia. Mkugambe nti hello hi. Nzabi gambo fazido kuveka tuwe.
1: O mtu mtu ukirira.
0: Ukirira. Bwemba ndika distance. Ngamba nyabu.
1: Hmm.
0: Hey, kusana. Didi ya ni?
1: Hey. Oba.
0: Ha. Ya. Ni wengu wama nyo bisi.
1: Atecha chinkula kwa waya.
0: Ah. Nina chesete.
1: Ah.
0: Evito wengu wama nyo bisi.
1: Ah. Kana katukali komoni.
9: Hello. Testing microphone. Wow.
10: Wow.
9: Unuonye yume yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo lada. Tulina machines. Ezikola kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
11: Tukubide kunotu msanfu tanu mnana. Noti emu msanfu kuminanya.
12: Singo muntu ye nakusaba ebikwata ku akaunti okuterekera sente mu banka. Singo muntu ye nakusaba sente mu bawo pin ye yekyama oba pin ye gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu ye nasinga kusaba sente visa card pin yo oba namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okujjayo sente. Singo muntu ye nakusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
13: Bera bulindale eri abafiri.
10: towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku biruma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikupya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulya ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti noti 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa

0: tukwaniriza nga bulijjo oli ku nkuluze ey'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo 9 mu nyaka tonyezenya fama Radio Sapiens bwebali kutegattako mu kaseera kaffe kano akamali akessala ey'amali ag'ekyemisana tuli ne Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda mu sala yaffe teweerabira okozesa butto omulungi manyi nti gy'oli yonna essaawa eno teekateeka kya misana wandibadde okozesa butto omulungi oyo ye Fortune Butto oyo omwetaaga mu mbeera yonna tewaba wakubuzaabuza oba okujja ku mulamwa omwetaaga munoonye maduuka wonna waali mufune kabeeyi kalungi obeere ng'ate omukozesa katugende mu ssala yaffe
1: mu linnya lya Patri n'erya mwana n'erya mwemutuukirivu
0: amiina
1: twanjirye tulambika mu kwebuulirira kwaffe tujijje mu Matayo omutwe ogw'omukaaga olunyiri olusooka okutuukira ddala ku lw'ekkumi n'omunaana mu kitundu kino Yesu atunuuliza omutima gw'ayagala tubeere nagwo mu byonna bye tukola olwaleero agenda okutulaga nti tuleme kunoonya kwekuza nga tweraga nga bwe tusukkulumye ku balala Katonda waffe y'anoonya bulungi bwa mutima gwe tuba tukozesezza manyi oyinza okukola ekintu naye ng'ekintu ekyo kikoze nga mu butuufu onoonya kweraga mu butuufu onoonya oba oli awo okuweebwa kitiibwa naye ng'ate Yesu olwaleero atugamba y'atunuulira mutima abantu bangi ku ngulu tweraga nti tuli balungi twagala twogerweko bulungi era twagala tuweebwe ekitiibwa twekulembezaamu ate abalala bo ne bajja luvannyuma ne bwe kuba kukolera abalala bikolwa bya kisa tufuna okwekuza ne tubikola nga tunoonya kufunamu nga tuwadde ensi ekifaananyi nti tulina be tuyambye naye nga ggwe wennyini akoze ekintu ekyo nga ggwe onoonya okufunamu tunoonya kumanyika twagala kuweebwa kitiibwa twagala kuvunnamirwa olw'ekyo kye tukoledde abalala omutima gwe tukozesa gwakweraga nga twagala abantu batulabe twagala abantu batumanye ekyo kye twali tunoonya bwe tutakifuna ekyo kye twagaba oluusi tuyinza n'okukyeddiza bali be twali tukiwadde ne tukibajjako kubanga omutima gwali gwakwagala kufunamu gwakikoze omutima gwali gwakwagala kuweebwa kitiibwa kaakati bw'olaba ng'ekitiibwa tebakikuwadde kiri kye wali okoze ng'okiyita ekikolwa eky'ekisa ky'ova ogamba nti ekintu kyange kinzirire abamu babikola ng'anoonya kalulu kati akalulu bagaana okukamuwa kyava agamba nti oba mbadde mbawadde ambyulensi yange keekomewo nga bino byonna lwaki bikolebwa bityo anti ye yali anoonya kumanyika yali anoonya kuganja yali anoonya kufunamu naye ng'omutima guli gwe yali akozesa si gwe mutima ogw'okuyamba abalala kale n'omutima ng'ogwo Kristo leero gw'ayagala tutereeze Katonda bw'akuwanga omukisa okubaako b'oyamba okimwebalizanga kubanga yandisobodde okuteeka mu mbeera y'abo abanoonya okuyambibwa naye nga tewali abayamba awo nno omukama olwaleero tumwebaze oli mu mbeera ye ey'okusabibwa obeeko b'oyamba ekyo nno kibeera kya kitiibwa nnyo tukyebalize Katonda awo nno n'abalala bwe tuba tubayamba tuleme kubanga ffe ffennyini ffe tunoonya okufunamu wabula leka tufe obulungi bw'abalala Kristo nno olwaleero atugamba tuleme kunoonya kweraga olwaleero kyatulaga mu ssomo ery'ebbanjiri lye tugenda okutwala kye tukola leka kibenga kivudde mu mutima omulungi omutima ogutaliimu kweraga omutima ogutaliimu kwekuza Kristo kyava atugamba nti okukkiriza kwammwe bwe kutalisingako kw'abawandiisi n'abafalisaayo temuliyingira mu bwakabaka bwa Katonda anti abawandiisi n'abafalisaayo tubamanyi bo baanoonyanga kweraga ku ngulu nti balungi naye ng'ate munda mu mitima gyabwe nga mujjudde obukuusa kye balaga ku ngulu ng'ate si kye bali munda mu mitima gyabwe kaakati ekyo Yesu olwaleero atugamba tuleme kubafaanana era kyava agamba nti nno obutuukirivu bwammwe bwe butalikira bw'abawandiisi n'abafalisaayo temuliyingira mu bwakabaka bwa Katonda katonda wafe yetagendera kubya kungulu atunulira munda mu mutima byonna byetukola ayagala bive mu mutima omulongoofu tuleme kweraga kungulu nti tuli balungi naye ng'ate munda mitima gyaffe nga tuli babi. Katika tusoke tulabe banjiri ya feno cheyogedde, banjiri ya enonge evudde mu Matayo omutwe gwa mukaga olunyiri olusoka okutuuka ku 18. Banjiri eno kumpi etuzzaayo mu budde buli obwakalema ekereziya wayogerera ku mpagi eze essatu ze tutambulirako. Ebanjiri eno egenda kwogera ku kigambo eky'okukola ebikolwa eby'ekisa, egenda kwogera ku kigambo eky'okwegayirira, ate era eyogere ku kigambo eky'okusiiba. Bino byonna bwe tuba tubikola, tubikola kweraga nandi kibiviira ddala munda mu mutima omulongoofu. Banjiri egambye bweti, mwekkaanyenga, ebikolwa ebirungi temubikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera babalabe, kubanga bwe mukola mutyo temugenda kufuna mpeera ewa Kitammwe ali mu ggulu. Awo nno gwe bw'obanga ogaba tokulembezanga kkondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola mu maaso mu sinagoga ne mu nguudo nga baagala abantu babawe ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye, naye gwe bw'ogabanga omukono gwo ogwa kkono guleme kumanya gwa ddyo kye gukoze. Ky'ogabye kibeere kya kyama, kiye kitaawo alaba eby'ekyama alikuddiza. Bwe mubanga mwegayirira temubeeranga ng'abakuusa abaagala okwegayirira nga bayimiridde mu sinagoga ne mu buli konda bw'embuga abantu balyoke babalabe. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye, naye gwe bw'obanga weegayirira oyimiriranga mu nnyumba yo n'oggalawo oluggi n'olyoka weegayirira Kitaawo eyeekisizza. Kitaawo alaba mu nkiso ye alikuweera. Bwe musiibanga temwefuulanga ng'abakuusa bwe bakola, bafumyafumya amaaso gaabwe abantu balyoke babalabe nti basiiba. Kambabuulire, empeera yaabwe bagifunye. Gwe bw'osiibanga omutwe gwo ogusiiganga omuzigo, amaaso go n'oganaaba abantu baleme kukulaba nti osiiba. Kitaawo ali mu nkiso ye aba akulaba. Oyo Kitaawo alaba mu nkiso alikuweera. Empaji ezo ziizo ssatu Yesu azitujjukizza nga twayogedde ku kigambo eky'okukola ebikolwa eby'ekisa, ayogedde ku kigambo eky'okwegayirira, n'ayogera ne ku kigambo eky'okusiiba. Bino byonna bwe tuba tubikola tubikoza mutima ki? Ng'ate waliwo n'ebikolwa ebirala, bino ebisatu byayogedde bikiikiridde biri ebirala Yesu by'atakoonyeeko, bye tukola kungulu naye ng'ate tebiviiridde ddala munda mu mutima gwaffe. Kungulu twagala abantu batutendereze, twagala abantu batuwe ekitiibwa, twagala kumanyika, twagala kwekuza na kwegulumiza, naye ng'ate munda mu mutima ekyo kye tukoze si gye kivudde. Banjiri neeyo eyogedde nga bwe ng'ambye ku bintu bisatu ebirindiriddwa mu Kristo yenna, era neetulaga n'omutima gwe tulina okuba nagwo nga tubikola. Eyogedde ku bikolwa eby'ekisa, eyogedde ku kwegayirira, ate era n'okusiiba. Bino ababikola mwebale. Naye ekibuuzo olwaleero kye twagala okwebuuza kiikino nti bino tubikoza mutima ki? Tukozesa mutima gwa kweraga na kwewanika? Mujjukire Yesu bwe yali mu kiggwa abantu nga bawaayo ebitone byabwe. Mujjukire omukazi oyo nnamwandu eyawaayo akasente akatono ennyo. Nnamwandu oyo yasiimibwa olw'omutima gwe omulungi gwe yakozesa. So ng'ate abagagga abajjanga ne baleeta sente ne sente nga sente nnene, abo omutima gwabwe tegwasiimibwa. kubanga omutima gwabwe gwali gwakweraga. Kakati Kristo ayagala twejjemu obukuusa, ayagala tuleme kunoonya kukola bikolwa bya kisa oba kwegayirira oba kusiiba mu maaso g'abantu nga tugoberera abantu batulabe kyababa mulabe oyo nga bwe yeegayirira, naye ng'ali mu kutya nga kyanoonya kiri kimu, abantu bandabe nti ndi mwegayirizi so ng'ate tekivudde mu mutima munda n'akola ekikolwa ebyekisa, naye ng'ate ebikolwa ebyo ebyekisa abikoze nga ye yayagala okufunamu. Tembawulidde bali bennakoonyeeko mu budde obwo obw'obululu, n'ajja n'abawa kino n'abawa kiri nga mulowooza nti emuntu munnaffe bambi atuyambye atulumiriddwa oba bubeera busungu. Akalulu oluggwa nga takafunye kyava agamba nti ayi emmotoka yange ekomewo, era ng'okiweesezzaayo omutima mulungi guyamba abantu abo era wandibadde okibalekera. Kaakati tuleme kunoonya kwefuuyira mulere nti mulabye muntegedde, amaanyi n'obusobozi bwange mubirabye, bangi awo we tuli era bangi we tufa, mulabye nga bwendi mwandifudde nze singa mbadde siriiwo, omutima ogwo ogw'okweraga. Bino byonna biraga kwekuza, ate ng'okwekuza y'ensibuko y'oku

Ekyamagero eky'okukkiriza okulangirira okufa kwo, ayi Mukama, twatulira. Kale naye Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza, kuba watugwanyisa okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, ayi Mukama, Kereziya wabunye enkulungo y'ensi, mujjuze n'okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo, Omwepiskopi waffe Pawulo n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira baganda baffe ne bannyinaffe, naddala abo abanjuddwa mu kitambiro kino, abeebase nga basuubira okuzuukira abakkirize bajje gye yakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagiira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegalidde tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu omutagwa kutenda n'okukugulumiza. Wamu ne Mariyo mbererevu omutuukirivu nyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, abatume abatuukirivu, abajulizi abatuukirivu aba Uganda, era n'abatuukirivu bonna abali bakusanyidde obwedda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'okufunamu naye, era muyemu okulinda buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Katwesabire ennema ya Katonda okwesiba kw'ebyo ebikulu Omukama by'atusaba, naddala eby'okwagalana, obwenkanya, amazima era n'eddembe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye, obwakabaka bwo bujje, eyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa. Tubeerera emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola. Totutwala mu kukemebwa naye ffe. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisatu n'ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukanaku nga tulinda okwesiima ku watusuubiza, n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Obuyinza kwekitiibwa. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti, mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kw'ekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu akyukire munne amwagalize emirembe.

0: Okuliriza ekyendamunya katonyesinya kwamma Radio Sapientia enkuluze y'amagezi.
1: Radio Sapientia enkuluze y'amagezi. Omulizo omulungi nkwaniriza nkwebaza okwekuumira ku Radio Sapientia enkuluze y'amagezi. Junju Francis Gemanya mbeerawo okusobola okulaba nti obudde buno tubutambuza bulungi saa 8:09 dakiika zizino 9 ze ziseeko. Olwokubiri olwaleero bwe luti mateeka. Council Francis Xavier Jemba yatuyamba okulaba nti amateeka tugategeera bulungi. Tuli ku byattaka, ebika ebyo eby'ettaka bye tumanyi, twogera ku mayiro, twogera ku liizi, twogera ku freehold, oba customary, byajja bitya? Council wonna atuyisizzaawo n'atulaga. Council, buuza kwatuwuliriza.
2: Atuwuliriza mwenna. Balamusizzaako, mbeebaza gye mutuusaako engalo, mwebale kupakasa, mwebale kukola, mwebale kuwuliza leediyo eno. Nange ndi musanyufu ssebo okubeera ku leediyo yaffe eno, Radio Sapientia. Leediyo njagala nnyo.
1: Amiina.
2: Kiriko amateeka nti nzija ne mbeerawo ku mateeka, ne leediyo ndi ku mutima mukama.
1: Kituufu. Kubanga buli kiseera n'ogamba, ejja kkooti ka nsooke njiyimirize, nsooke ngende, nsomese abantu. Wandibadde osaba ne ssente okubasomesa.
2: Leediyo njagala. Era mmanyi ekomye ku bantu bangi, abantu bawuliriza nnyo leediyo eno wiiki yonna eggwaako ng'abantu bakuba ate okyatuse ku bibanja n'abamataka. Abantu bakubira ddala, abantu babuuza, abantu baagala okumanya, abantu babaddemu kutya kungi naddala omuntu ali ku kibanja mu bibuga ne mu byalo. Tetwandudde nnyo na ku bibanja bino, twandyanguye naye kyayeka bantu eri esinga okukola ki.
1: Anti mwetuli, abasinga tetulina sente, zigula ttaka.
2: Neri yaleke esumbwa, esumbu yemu abantu.
1: Tuliko bibanja.
2: Bikalubi yemu. Kati abantu banje abakuba, abantu banje abayagala okunsisinkana. Abamu bajjana wano ku radio. Waliwo yajja.
1: Yesebo. Nga manyi musajja watu oli wano.
2: Tula wano. Kati bawulirize bulungi. Tugenda kulwana nnyo okubawa guidance, ate nga guidance ntuufu.
1: Yes,
2: kati omuntu amanye nti right zange zitandikira wano ate zikola ki, zikoma wano. Osanga maaso ate eyo tulyekolamu omulimu okuyamba ab'ebibanja, kubanga nkirowoozezaako abangi basaana kuyamba.
1: Yes,
2: nga tukyalinjinga n'amateeka gano agaregulating enkolagana yaabwe n'abaki n'ab'ettaka. Abantu bafayirinze nnyo kye bayita constitutional petition zi nga bakyalenjinga divorce act, nti omusajja bamuwe bettudde ne omukazi ne batamuwa, ne bakyalenjinga referendum act bakyamuzi bagenda mu kkooti nti teyayina kukolamu, ne babisazaamu neddibwa namu referendum. Abantu bafayirinze petitions ku gundi customary gundi eyo, registration of customary act, customary marriage act eyo. Olina nagamba dawa gundi no bride price eri constitutional court negamba tebadde constitutional nti ebadde mandatory ku side y'omusajja ate omukazi tebamukkiriza kuba nti oba yanjula, bibadde bingi ebibaddewo naye petitioning eri ku rights z'ab'ebibanja tenaba kulabika. Osanga bwe tunaamalira okusoma kuno tunaafuna ab'ebibanja ab'enjawulo abakola quorum, tugende mu constitutional court tubeeko ensonga zetutegeeza kooti eyo eya ssemateeka nti wano kituuka ku rights ate ez'ab'ebibanja muwanye amaanyi ab'ettaka. Olwo ettaka olaba nga balina amaanyi ge bamuwadde agasukkulumye kuwa ekibanja, tetugaana nti ayina ekyapa yandibadde ayina superior interest naye ati waliwo ono naye ayinawo ekibanja ate nakyo ng'etteeka likola ki, likiteekawo taliwo bubezi nga ye bw'ayagala. Yes, aliwo lwa tteeka ate etteeka lya Uganda naye ow'ekibanja ow'ettaka ono bw'atuuka okutunda n'atunda nga bw'ayagala ate ow'ekibanja bw'atunda n'ogamba nti n'ekibanja kisaziddwamu. Owulira n'oli aguzaaguza empewo kuba tumanne ebuuzizzaako ate ffe tulina cases ez'abamataka bangi nga ye atunze nga tabuuzizza nakuona wa kibanja. Owulira y'obutunzi bwe ne butasazibwamu kati buli woteeka spaces ezo mu mateeka ate naddala amateeka gakwata ku bulamu bw'abantu, owulira kireeta kale okunyigiriza okwo. Naye tujja kulaba nga tujja kutambula mpolampola abantu kubasooke babitegeere, banaabitegeera otegeera ekintu becominga empowered.
1: Yes.
2: Kubanga ab'ebibanja bangi nnyo n'abamataka nabo bangi nnyo, tetwagala kuba nti tukubabe abamataka atwagala tukole balance nti ekikufavoring ekirungi gyoli n'oli kibeere ekirungi kikyakola gyali kubanga ti ettaka ttono ate abantu beeyongedde okubaaki abangi kati mu mbeera eyo tulina okubanga tulaba nti amateeka ga striking a balance eri ab'ettaka babeere nga tebabeera na bipapula bupapula naye ate n'ab'ebibanja okubeera nga tebasula ku kikutebuukye kati etteeka lina okustriking a balance eyo owettaka abeere ne value ye nga weeri n'owekibanja abeere ne value ye nga weeri kati nga tewali anyigiriza nnyo munne naye nga webajja ku mmeeza ne bagamba katwogere nga n'okwogera kuno teyatadde munne ebbuutu mu bulago nga kuteesa kwa kisajja kikulu ba kikaze kikulu baveeyo n'entegeregana entuufu waliwo ne proposals ze tuyinza okusaba gavumenti ekole nga mu eriya eyo ey'ebibanja n'abamataka mu kutunda okwo nzabunyina abantu bennataayiza ne mbafunza bo kye baakola bayagala okgende waffe Bukojja baddire abantu bange babagobaganye ng'oggyeko ekyo nga baagala ssente ez'amangu kubanga gwe watunze ettaka lyo bajjajjange babaddeko nga n'ennyabo tannaba kuzaalibwa era ne baziika okwo kati gwovudde eri onoweza omuntu alina ssente akuwadde ssente abantu bantu bagambye nate etteeka ligamba sooka obawe option
1: beegule
2: bwe balemwa ogende mumaaso okole ki otunde ettaka lyo kati ekyo tokibawadde gwe n'ova eri emisinde olw'okuba olina gwolowooza nti alina ab'emmundu emabega n'otunda nga tobabuuzizza onatandika okuyita mu balooya nga babawandiikira nabafunza wetyo paka mpigi ku poliisi ekyali eyo
1: kupoliisi
2: twasooka ku poliisi baalopalopa yona n'okutiisatiisa wa polisi abazanya ebintu ebyewunyisa wa polisi nayingira recovery ni teketi nani ni wilimugamba nti wa polisi wenda okola recovery ewulira bakulakula ebintu ebyokutiisatiisa abatamanyi ne tugenda mpaka ku land gundi eyo unit eya polisi ku polisi kwennyininyininyini mpiji wennyini twatandika saawa nga 3 abosanga 8 naye kati bafunye kaseera kazibu kakangu ettaka ne libalema kati omusajja ankubira agamba muganda wange naawe obimanyi byakuyiiya katukukoleko nengamba nennyabo yeebase wali kati onkoleko ezigenda okundi etulaokwerabira nnyabo akoze eki eyeebase wali nze sigaana muntu kufuna mu kyapa kye naye tosobola kuddira bantu ba mukyalo tebalina ssente babadde oku kwe bazimbye kwe balimira kwe baziika bulamu bwabe bunona nabo
1: balawo
2: kati gwogambira okuba wafunye ssentebe omuli w'enguzi omuli w'enguzi n'ofuna abantu b'osobola okuwetaaweta oddire nnyabo yeebase wali ogambe nti babasendewo nze nange amanye ekituufu nfunemu ssente mu ekyo ngamba ekyo tekijja kusoboka paka katukizumba naye nga tebajja kusobola balina kuyita mu channels ntuufu wekibanja sigaa ntalina rights weeziri owulira weeziri ate bwe tuza enfoosinga naawe tojja kufuna mu ttaka lyo kubanga tukimanyi ekyaffe ekyokukola busuulu ate buli nomino nomino kitegeeza negligible
1: wabutugamba wano obwa site emitwalo etaano omwaka obwa munisipalite emitwalo ena
2: ekibalo gwe gabanyamu ennaku 365 mu mitwalo etaano kubanga omuntu ayagala n'agamba mbu alina ekyapa aleeta amaanyi naye kati bwe mba nga nsasula obusuulu ogenda kunziyawo kifuba
1: nedda
2: tosobola tosobola ne bwonoolaba baani ne bwonoolaba ba state house ne bwonoolaba baani tosobola bwe mba nga nze nkoze ekyange owulira kati era bino bye twogera olwaleero threti gye bali kubanga baagala nnyo enzikiza olina abiri nti awo natunzeewo watunzeewo naye wendi nyinabambi
1: bakazi batu ne basajja batu ne bayaayaana ne bajjamu obuntu bwabwe
2: kati gwe ojja kukola ekibalo kyo obale nti mitwalo etaano omwaka
1: buli lunaku
2: ojja kukola ekibalo kyo ate awo tubaza kibuga nejjukira bwe tugenda mu kyalo giba mitwalo emeka giba mitwalo ebiri okiwulira sina mutwalo nye giba mitwalo ebiri
1: ekibuga mitwalo etaano
2: kyalo 15 by the way kyalo 15
1: mitwalo etaano 3 6 ennaku buli lunaku nsasula 136
2: siringi ekiso okulema nobera ngo ina kama farm go ina kama yumba go ina ku project season bagama anti rent wa shilingi 10 ekyo kiso okunema akati abantu bana bamataka we bagala tu empowering abebibanja tujja kushikola ati tete tubajemesa iteka kirikola ki
1: kirikamba
2: atenga neteka dunji wanga historical imbalance oba injustice te yatandikwa ba bibanja yatandikiba ba matwali government yezizenga zibawo na ba matwali abakole ekyo bandi kutte bananyini mataka ne basasula sente zaabwe
1: yes
2: ne basasula ne bagamba nti sente za mwezi hizo ezebyapa okuli abantu so that muna Uganda abera munsi ye ngatali kuduka duka nikuwe tebeleza nubilewa nukatumuku radio uoli ugendo kuja ntienu basaji ya baze uli agamba ya guze agamba muve omu ya alimu kumenya toso hakuwela mwensibu etio shuri ya katibobo government says it kwa kino chakura mruku mumuru wenda evi mutebite lera nga pako uruwale ilo bibabi kula ruku mumuru wenda katuta ambute century nambe ye chasa chama kumi avi neguwako nitukwate kya sacha ya 22 mwechi labaje tuchituuse chatanika mu 2 simu gumu kati tuchitambudde myaka 2 munto zitano
1: 2 mwetano kale
2: kya sacha 2 mu gumu ibintu bite binaba kuterera oshuhulira kati ukibanga kyalema aba government ba matwali nechine ba government says bade osubira twanti ono muntu owekibanja akenda kunonya sente mu wiki 2 azikusasule uloko wadide itaka nuri guzwa igolowoza anti asobola okulwana kubanga kyebensiga
1: anze mbindekere
2: ebindekere nsobola okulwana kati naffe kyetujja okukola tunalogenda paka mu koti nga abasapiens abawuliriza tugamba yes. Twagala koti ya semateka esalewo ku muntu ono aine ekyapa okutunda ye nga bwayagala ngono tamukoze eki kubanga itaka ligamba asoka amubuuze naye bangi tebakola ki kati singa abatunze nga tabuuza ng'etteeka bwe ligamba koti na yoye pronouncing it byatunze bibera bifu kubanga osanga instances ewe na bibanja basinga betaka sente niyo kwantu yagala omugweko bugwi natasoba kula kwerwa na ku chikango tachimanya muzira kakati okubera mu Uganda eri ammonia so wetaka afunemu no we kibanja afunemu tutukole tutya ekyo kyo tujjo okuzzaako abantu abalogo

0: Hay un furo y un psiqui, ne bien mi señor. Radio Sapiencia.
1: Wanidisa mprogram umurongoti insuri ya magezi okumanya n'okutegeera ku byobulamu ebyenjigiriza eddiini ebyobusuubuzi amateeka ennono n'ebyobuwangwa obufuzi n'obukulembeze eddembe ery'obwebange omutali kunyigiriza balala amateeka n'obutebenkevu n'ensonga endala nyingi mu program omurongooti nga n'ekigendererwa si kuzimbulula wabula okuzimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu Kienda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Inkuruze ya magezi Insuri ya muziki Nebye mizanyo
2: Radio Sapiencia Inkuruze ya magezi Mulizo mulonji nkwaniriza Kaungezi korona kuralero program Mulongoti Rairo akubidi Nakuzo mweza abiri mutano Muka matumweba za tukumi Okutuka kuruno Rairo vye tukoze vyo na Tuweba zo muka matusoboze sezo Kulabanga tubikoze Aha, kakati ngamba chimunti nogwe amalirize mirimu jo kalira otambule na film program omulongoti eyakaongeza kuluna kuluno olwalira bagenyi bange batuseda eranga mu studios nino mukulu Yasin Sekitoleko eriyinya bwendiogera bwentondozo bamulitegera Yasin Sekitoleko aka machete Mulina mu studios ate tuina ne Kanso Moses bamulabire ensonga tusobola okulaba nti nno zigwa zitya mateeka zivaamu zitya okusinziira ku biba binyonyodwa omukulu machete muna National Unity Platform kati awo njagala nsoke nindeko ebimu ku bibadde olunaku lwaleero omusango ogw'omukulu Muwanga Kivumbi guzzeemu nate e Butambala wali naye ekivuddeyo abamawulire era neno batekeddwako envumbo tebagenda kuddamu kumala gayingira mu kkooti olina okuba ng'omaze okukkirizibwa n'otekebwako akatonyeze n'oyingira mu kkooti ekyo ng'okiggyeko ebikozesebwa bino ebirala okulaga nakinaki ebyo tebikkirizibwa kati okusinziira ku mulamuzi ow'eddaala erisooka naye abadde e Butambala awo ng'ali mu musango guno awadde ensala ye ng'omulamuzi ono ye Amina Wahab ebyo byebiri eyo musango akuddamu nga 3 Septemba ogumuvunaanibwa omukulu Muwanga Kivumbi mujjukira omukulu Muwanga Kivumbi yakwatibwa mu January nga tumaze okulonda nti yatwala abantu mu ngeri ey'okwagala okuvunika gavumenti n'ebikolwa by'ekitujjo naye ate bwe yayimbulwa ng'ennaku z'omwezi ali 9 omwezi ogw'omusanvu ate n'addayo e Butambala n'ayogera ne bagamba ate bye yayogera byali bisasamaza bisiga obukyayi n'akwatibwa n'ateekebwa mu basement oba yali basement kati awo simanyi saagala kwogera bwentyo naye n'ateekebwa mu kifo ekitamanyikiddwa okumala kumpi ennaku 21 n'aleetebwa ate nazzibwayo kakati ogumuvunaanibwa okwogera ebigambo ebisasamaza omusango ogwo gukomyewo leero ebyobukwakulizo bwe buteekeddwa abamawulire tebagenda kuddamu kukkirizibwa kumala gayingira n'abo abawagizi kakati ebirala ebibaddewo era olunaku olwaleero kitegeerekesa olwaleero nti omukyala Anita Ntamwanga yali Speaker of Parliament akkiriziddwa oba aweereddwa kati omwaganya okutandika okwetaaya ebifulumye olunaku lwaleero nti President Museveni alagidde omukyalo ono amagye gonna gabadde gamukuumira ewakaawe ekkololo gy'abadde ali nti gajjibwewo ng'alagidde CDF omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba asobole okulaba nti yakituukiriza abantu bangi batandise okuvaayo ne bagamba nti kirungi nnyo kati afunye obwetengereze bwe ng'abamu ku boogedde bino ye mubaka w'e Bubulo East omukulu John Mulisa nti kale obwenkanya bubeerewo abasomesa abankoma secondary school esangibwa eri embaale babunye emiwabo ne babuuka sengenge abalala bakwagudde kwagudde basangiddwa nga bayigiriza abaana holiday teaching ngate kimenya amateeka omukulu atula mu state house ng'avunaanyizibwa ku byenjigiriza yabaguddemu nga yeeyambisa abakuuma ddembe yabalagidde mugende mu bakwate abaana badduse abasomesa badduse sengenge n'abakwagula kwagula era nga banoonyezebwa bakwatibwe bavunaanibwe balinnyirira amateeka g'eggwanga abaana bwe baba bakuwummula bawummule babeere awaka omukyala Nambiro yayogedde ensonga zino zonna olunaku olwaleero ate polisi ekakasiza nga bwekute omuwala atebereza okuba nti yeyasse munne Patricia Rose Tulinda Mukama yayagambye okuba nti ayinza okuba yeyasse Jovia Namuwulya. Bino byabadde Bukoto wano mu Nakawa Division, babadde ba mukwano bagenze okujja enkya ng'oli Jovia Namuwulya attiddwa ng'ono adduse. Bamukwatidde ate eno mu bitundu by'e Nakawa era ewa mukwano gwe mbu ng'ateekateeka kulinnyanyunya agende Iraq. Passport yadde yagisaza ku Lwakutaano, mu weekend n'agenda n'atta munne, naye kakati ab'ebyokwerinda baamukutte dda era bakakasa nti bagenda kunoonyereza kiki ddala ekyamubadde ku bwongo okukola ekyo. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala olwaleero atongozza wiiki ey'emirembe. Septemba omwezi ogwo gwe tugenda okutandika ogw'omwenda, Peace Month. Ekitongole ky'obwenkanya n'eddembe kikulemberamu mu nteekateeka eno okulaba nti abantu bajjukizibwa obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira emirembe, okwagala emirembe ate n'okwagaliza abalala emirembe. Nti emirembe gitandike nange, gibeere mu maka, gibeere mu banneetoolodde, gibeere mu nsi yonna oba mu kitundu kyonna. Nti kino kikulu nnyo. Ebikolobero bye tulaba kati, omukazi n'atugumbula abaana be, omusajja n'agenda n'atugumbula abaana batali babe, abantu ne bakwatibwa ne batwalibwa mu basement ne batulugunyizibwa, bino byonna byoleka emirembe egitaliiwo. Nti bannange tubeere n'emirembe. Ssaabasumba His Grace Paul Ssemwogerere yayogedde bino. Omwezi ogwo ogugenda okutandika gujja kuba mu bingi, nga lumu tujja kubeera gayaza nga bagutongoleza ddala, wajja kubaayo emmisa n'okulongoosa. Ate mwezi gutambule nga 8 waliyo Bendikito Kiwanuka Memorial Lecture ku Popo Memorial Hotel ejja kutandika saawa 10. Ate ng'ennaku z'omwezi 11 wajja kubaayo essaala ez'okusabira abantu abakukusibwa trafficking in persons. 19 wabeeyo emisinde era egy'okudduka okulaba nti era emirembe gye girwanirirwa. Ate tulabe ng'ennaku z'omwezi 30 okuggalawo, awo tubeere ekyengera awajja okubeera n'abanoonyi b'obubudamu nga nabo beetabye wamu mu kuggalawo omwezi guno ogw'emirembe gwe gujja ogwo gwa Septemba. Dakiika ziri 10 eziyise ku ssaawa emu eyakawungeza. Bagenyi bange baatuuse dda era njagala bakubuuzeeko. Kansoke ne kanso Moses.
3: Nenze nnyo mukadde wange mulangira nsansuso okubeera wano naku lwaleero. Njagala otwala omukisa guno okubuuza ku bannayuganda wenna gye muli, nti muli mutya, mwebale gye mutuusaako engalo era njozayoza abo abafunye ebirungi n'abo bambi abafunye obuzibu obw'enjawulo nammwe obutali bwa njawulo bambi, tubeebaza tubasaasira bambi era tuli wamu nammwe.
2: Neyanziza nnyo kanso. Ate Yasin
4: sebo mulangira nsanyusa okuba nga nsobodde mukama w'amaanyi mukama wa kisa atusaasidde ne tutuuka wuno etusisinkanako olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero yene wiiki yange mu empoliza omwezi ebweru, naye nsooka okusaasira abo abafunye ebizibu mu lunaku lwaleero. Temwevumanga nsi kuba temunnafa. Abafunye ebirungi tujaguliza wamu nammwe, tusaba Mukama Katonda abibakuumire. Sooka nno munnange okunakuwala olwa puliyambo gyosoose okutuyisaamu mu bibadde mu lunaku lwaleero. Ekirungi ekirimu mulimu ekirungi kimu, kya Ssaabasumba olunaku lwatongozza olw'emirembe. Nti nali ndi mu prison ne ndaba omuka omweru nga gulabise nga ensi efunye papa leo.
2: Papa leo ow'ekumi n'abana wali mu nkomyo.
4: Nze nali mu nkomyo, naye papa leo mu kwogera kwe yayagala nnyo emirembe. Naye mu mirembe gye yayagala kyamukisa mulungi eggwanga Uganda nkiwa amanyi nti gye liri. Era olunaku lumu ndifuna chance omuloopera nja muloopera nti emirembe mu Uganda gy'olafubanira munnange. Ssaabasumba yagiyaayaanira abantu tebagiyaayaanira. So nenakuwalirako munnange basajja abanaku abavuga bitakisi ebikadde. Nze nabanakedde nga ndaba takisi ntono
2: tuzirabakuku
4: neŋŋamba republic holiday ne baŋŋamba buli takisi bali mu kwekweka takisi nkade bazigobyeko naye ne ngamba nti abanne bazigobye kuba be batwala bamachete abantu baabasalira omusango nti amachete nabo gwabasinga so bafuuka abalamuzi baffe naye nze sijja basalira musango saba Mukama Katonda akwate kwa batwalaganya beeku emitima amanye nti nabo balina famire z'okulabirira nense ne nnakuwalira nnyo omukulu bwasazeewo omukadde w'entebe nti Honore Banita Mongo addemu yeetaaye. Kibi okugamba nti Honore Banita Mongo yeetaaye naye ng'ate bayidi mutwe ng'ate bamuwanga kivumbi obaggyeko ne bannamawuli abasaka amawulire mu kkooti ye. N'ate n'ogamba nti Honore Banita Mongo yeetaaye. So kitwala omugugu bambi omunene eri Ssaabasumba w'essaza ekkulu lya Kampala nti emirembe gyalafubanira ate bannaffe abatulina balabika nga sibetegefu kwetamyemi naye katusabe Mukama Katonda bakwateko. Se erinnya lyange nze Sekitoleko Yasini abangi gwe bamanyi nga Machete myaka 6 ni prison naye kati tukyanyumya ku prison kati twogera ku life after prison.
2: Life after prison. Niyanziza nnyo Yasini Machete eke lyerinnya eke Machete olijja waye
4: Machete. Machete musajja Mexico.
2: Oh.
4: Machete kigambo kya Latino kitegeeza jambia. Nali musajja nga nkola mu nyama.
2: Mukinjaji.
4: Nali mukinjaji nga ntema nyama yangawo ku kyalo Kawempe Keti Farao. Okuva edda nedda nasaagala muntu ayisa mu maama wange Lugayo Bamaaso. Musajja omu yajja n'avuma ekivumo nga kinene nyiri maama wange. Yakinvuma naye nga kiri kukwata ku maama wange. Nenda banga munene simusobola ne mugamba kati gwe ngenda kulagako ku Machete ne njiita ne nsooka mu bolu le jambia naye yagamba atadde ku Machete okuvolo ne bagamba mwepankire kana akukwatira Machete erinnya Machete
2: ne likala
4: litandika wetyo
2: lwakuvola maama
4: lwakuvola maama erinnya Machete lwaki ndiagala nnyo nti lintegeeza obuvunanzibwa bwange bwe nnina eri maama wange
2: wamulwanirira
4: namulwanirira kubanga Dani Trejo nanyiriryo yenyine original oli omumeke oli omeiko
2: yes
4: era yali alwanirira nyo maama we ne family seri nyama chete linje jukiza obuvunanzibwa bwe nnina eri okulwanirira maama wange ndiginte ya maama wange
2: ndoza mukitegedde kitegeeza alwanirira abakyala bonna kyatandikira ku maama nga bamuvola nagamba nina okuyimirirawo
4: nasagala vola mukyala yenna
2: ye Yasini Sekitoleko aka Machete, kansokezi jeo bulango buno tuyoke tutandike bulungi.
5: Nabo tusa nisukura.
6: Ene, Radio Sapiensi ya eteke sempa ka zaka kensa yabia mizanyo.
5: E, nyabo we wano tukuaniriza.
6: Eri gati jempi semu ya mwe.
5: Eyo ya fe nyabo.
6: Oh, right. When is the gestation period?
5: Mama zirirango, siku tegede bulungi.
6: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
5: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
6: Mpozi kwa sete meka.
5: Jiri emitwale ebiri, joka.
6: Emitwale ebiri za Uganda, oma faranga.
5: Mama, emitwale ebiri eje
6: yeah,
5: Uganda.
6: That's alright. Sentezo, muzagala mukashi. Omane wemba nechikaru nchibawa.
5: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
6: Mwina akaunti.
5: Akaunti tujiina mama.
6: Oh. Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
4: Alright.
5: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
6: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
5: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
6: Ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapita kumberera mwangu.
7: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi avide mumukaga. Kairo kwe wandisa kuata nisenda kumetuale vidi joka. Jango ku Radio Sapiense Nsambia. Okulida nekeneziyo kupe ne duadilo vye Nsambia. We wandise. Oruri ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Butenefo kumpeoza Radio Sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi avide mumukaga. Adi red and steady.
8: Business yoteri kula. Gato jiranze. Nwachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi Ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 256-2928 4 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia toje kwejusa
7: Caritas Uganda ngeduomu na masasa kumina muendage kerezia Mu Uganda bako ulabantubo nabo mutimu murungi Nabudi alina chori na chona Okuwa ayo tudukiriri baganda bafabe kala moja Ababo nyabo nyesibu wane njalo rufanyuma rueche ya dekabusa Obu ya ambibu nobusa bivokuwe kwa ayo monsimbi enkaru Chisoboze sababa kanyene teka teke eno Okugule vieta gomuli emere enkaru Hakaunga omuchere ebi janjalo Omuemba kasori buto nesukari Wajo chona chori na ngoita ku MTN momo pe Eri nsambu mu mukaga 12 10 obako Airtel Pay eri mukaga mukaga nkaga mu musanfu 25 3 obako yambisa account eri mu Centenary Bank eri 3 mwemu noti noti 10 5 mwemu 28 eri mu manyaga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program omusamali yo mulungi webale nyuwe balire dala
6: Hello omanga mutiabule kati wenjo gara mpise ku round about ne police ya kibuyenjisiza Kati ndia na mubitara vya machi ndia kubara kisi wagulu Ronengara obato ndaba Obambu ze
9: Na ye na we Na kugambia mita azibi satu Nga wakavamu raundie chibu ye Ngo yambuke machi ndie Haka tikora buoti Chuka Kiri rampora rampora Boisa kushero Katono nyo Echizimbo gena kubochi labao Chinene Chirikonti Farmers Center
7: Iye chitofu nyo A one stop shopping center yoka Edinamoli karunda webyobuli minoburuzi Omurie dagala Omurie nsigo Ebijimusa nebila labi Injinyo, tuso mesera tutende kabali miyokweto lole guangaryo na Tulambula famu june tukuobu wabusi Okugeza, tupi mwabuji mwetakaryo Netukumuli na chogwa nido kusimbako Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu Jango kulebi ntwebidi original kufamazi sente chibuye Kubakunoti msafu muna anemu Asato mumu kaga, atano mbili Nkaga mumu nano kumanyibi singa u
10: Tue kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza Buliruwa musavira wa mungama ka Omwami omuchara na abana Mumakate mubula kuka Kanya. Songa ate muvuno kebizi binji munyikirire okusome sala na dala sapule sala ya nyafebiki na maria jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu obubaka bono buku tusibu wako kufa kutitebe chukuru echa Holy Cross Family Ministries in Zambia
11: Hello, testing microphone Wow Unuonye yume yogiro burunje mina kuwe sensitiva kumukolo Jangwano kwenye sapiencia in Zambia Echechizi utuwa chigonjo ulada Tuina machines ezikola kuri mukolo wana Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala Ogukusobu tebe, netenis
7: Tukubide kunotu msampu tanu mnana Nauti emu, msampu, kuminanya
6: Hey, mkulamu wani wano otundolo za tisoboka Tisoboka Now what is the one? As long as you
12: move, Kuzuku Sabongo. Oh, will I much move? Kuzuku Sabongo. Chuck! Oh, would the web no? Oh, will it no? Omukozi wako na kutusibu wako St. Cyprian High School Chaba Kade Esumeru ya Felisangu wa Mukono Musaza liye kerezia Edye Rugazi
13: Omuntu yali agadde nnyo okukola n'aba famire naye aba famire guli awo olw'okuba muto wo ayina emmotoka olwana eggwewo asigale ku bigere kati ogenda funira muwa omunnamuwa aba aleese ekirowoozo mu famire ng'atandise omulimu nga gutambula mu gufule gwa famire mutunuulireko ku bantu abakoze emirimu egya famire abagirina nakati gikyaliwo naye nga bannanyini kutandika mirimu baagenda dda wabula bano bwe baagitandikira bajjawo fitina ne babeera nga baagala bannaabwe nga baagala ne kampuni egende maaso naye obuzibu obuganye kampuni zaffe okugenda maaso tukulembeza nnyo fitina tukulembeza nnyo okufuna obufunyi
12: Omukozi wako no Omukozi wako na abadaku tuusibu wako St. Cyprian High School Chaba Kade Somero dunji elio mwana wo Omulenzi no omuwala Kubanga liri kumusingi gwekelezia katulika Baso misama somogo na aga arts and sciences Tutu umbule vitone vya abana Ngatu itamu music dance and drama Kosane vye mizanyo Abasome sabafila tendeke Ngateba kuguka mungu wata ya abana St. Cyprian High School chabaka de tusome saba na ku O-level nga tugoberera new curriculum kwa sanaba A-level esumeru ya felisangibwa mukono musazari ekerezia edie rugazi tukubide kukusimu ya fe noti musamfu noti nya musamfu nya satu emu bili munana oba noti musamfu musamfu mukaga muenda nya satu emu bili munana tulina ne UNEB center number.
7: Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uzako. Guess what?
14: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
7: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabiduamu. Eitumidua, ebye misanyo mu ndabiduamu. Eitandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuata kubye misanyo kweto lorensi yona.
14: Mbe vitambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo.
7: Yongero kubinyo nyoka kubanga nafetu mikusembele zo kumpia uo. Ebye misanyo munda biduamu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya betting. Eje 22 bet. Betting itakiri zibabali mwansu wa miaka abili mwetano. Bobo sibaka sente, sibaka katakuruma.
1: Uli wakati mu program, Omulongoti. Tachenda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapiensia, inkuruze ya magezi, insuri ya umusiki, ebye misanyo.
15: Mwebale gumira migo nabale kamuri mweli saga ya bia abili mugumu wenako mwela na mwe bakanyama abasula kumitinga wabuza weli zikanyama mwebale bia abili mumu kaga naloweza mikia kubali anja ule mekwano nalabawa na mauli yunga bakubamuri omu mwebale kulemeza kamera kupresidenti mwebale kulemeza ako kamera mwebale butakowa mwebale kulia mfufu mwebale kusula bubi. Banange mubandizaba sire obirabiyewa ndabye ku TV obirabiyewa mpulide ku radio ne muduka ne radio ne muzijisa makomera aba radio mwazikomesa makomera nga mwensonga era tetuina makomera radio teziriyo ekitalia eruzira maxeni be mwina radio mutya mwagululiza bya banamuli bagambye ku basirebe ne UP batata ba mama mwebali mikwano mtu kozo burunje butenkanika. Mr. President,
1: uli wakati mu program Omulongoti. Tachenda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapiensia, inkuruze ya magezi, insuri ya muziki, nebye mizanyo. Inkuruze
2: ya magezi, insuri ya muziki, nebye mizanyo. Yasin,
4: wanjise,
2: edye dovozi didyo
4: dia sekitoleko ya sini ya manyidua anga machite. Iyenze gotudu na yuwan.
2: Yes, sir. Edobo zele tulifuna anga bidi. Ndizo lirwali ulukungana. Nga mumazo kuyimburu anga satu mulumu.
4: Nga satu mulumu. Edobo zele ya liyali na kuruwa mandi sebo.
2: Yes, sir.
4: Tuwali tuwa kama ina kubidi
2: yekwedo. Yekwedo.
4: Yes, sir.
2: Kakati Yasin, oba mkulu machete. Otuvuli de machete weliva. Teriva nti no olimukambwe teriva nti no liva yolenti no. Na ye lyava kukulwanirira mama ngo musajja amuvode
4: yeah.
2: Wolija
4: yeah.
2: Tuisize mu maze myaka emeka kazi mu komya
4: maze myaka mukaga nava mu komera nave waffe enaku zo mwezi nga 13 omwezi gwo kusatu bili abili mugumu chiro sawa mukaga abasajja basala ke nyumba yonna ne bakuba bulleti mungi na gendo labo bulamu bugugu sana awo nga bagala kubiramu ne basalumanya ne mpogana ne mbagamba mulekerawo bane bambama nonyenze mutwalenzi kye kiro si kisobola kyerabira ne banjoolayo ne bantwala bampisa ku polisi y'empiji awo polisi y'empiji ne banjako ekikookolo nga tuse ku reception afaani n'abawo kitabo basayiningemu ne bakimukuba na wabuza kuma tutu senaitu babaga wa mseko msangochi mbaba kuenaga matela lisimu katila nze kuwa ule manyanti ya katila gambia tela lisimu
2: unani kwa guwabu tuju
4: katila nenzi damu wa mavegani nenda ba uniform ya mkute nga ya joint ya tela lisimu nengamba okay katila ufala gai wa marumo kubechitabo banzi za kechi kukoro uliavudeo kusimu, nzidamu mudroni, ni yule kilao, sasa wakakumanya waje tuwada. ntegeera di bantu zaako mu katundu akamu netusulaawo kumachabu tuba tufulumayo mpulira taxi nga ziyita natetebusega nemanya ntyoke kati njala nasai neyitamu kati betwaita round about soba kuga nti nedda wani then ya wendi wenali soba kugamba nti nemale banga weriti wabula kyenjukira nti waliwo katayirozi kwe natuuka katayirozi kabulaka lukuba oluwanvu nyonyonyonyonyo netutuukaawo ne banteekaawo kati awo wewasinga notokyalingala kw abantu batunulira miggo naye waawe wasinga otokyalinga nti bakutuuzaawo ava left side n'akukubamu n'ava left side naye nakukubamu
2: buli omu kwegamba
4: buli owulire engatto ng'ejja n'onyweza omubiri kaye ne bakuyitako nga babiri nga tewali akukubyeko kati n'osumulula n'ogamba kati kiwedde kati ate ava eyo n'akukubamu ate ava eyo n'atakukubamu n'ogamba kati abava eno be bakuba okitegeera nti awo namalawo tutwale nti ennaku bbiri kuba ojja kunga nti wabalootya ennaku ng'ate tosobola manya nti enjuba eyaka oba enkuba etonnya jasobola kulutusi ze bayitamu emmere
2: n'omanya
4: nti kati omuntu bamuwadde emmere emirundi ebiri baleseyo okumakya n'eyolweggulu nti kati olunaku luweddeko nenkya obalira ku lunaku era mu safe house ennaku bazibalya ku mmere tosobola zibalira ku kalenda tosobola zibalira ku ssaawa
2: kubanga terikira tolaba
4: no eri wansi mu basement yajja ati tosobola kumanya oba enkuba yatonnya oba omusana gwayaka oba 24/7 amasanyalaze gabeerako amatala gaba gaakaakwe mangi nnyo gasinga gano agasudia gaba gaaka
2: yes,
4: nti busawo waba wanyogoga oba gwaka gaba wanyogoga
2: ate nga gaaka
4: naye waba wanyogoga era bwe nawulirako omukulembeze omu ng'agamba abo bali mu firiji
2: wali okimanyi
4: nali nkimanyi kyali ddi katuli mu kawulu ka 2026 nga bakute bana Kenya
2: bali bannakenya
4: bagamba nti abo bali mu firiji nemanya firiji yeboogerako wajje bali awo netubeerawo kati awo ebyo ne biggwa neŋŋenda eri wansi kubeera kusula ku mpingu ku migulu ne ku mikono osooka sula ku madaala tosooka genda eri balala gye bali osula ku steps ezo nazo nozisulakukko naye ku makya bakujjayo ne bakuzaayo eri mu bibuuzo naye kibeera mu bibuuzo ziba bwe bagamba mu wekyayi bakuba kabina bwe bagamba mukoleko bakubaawo buli bwe basanze
2: kyayi si kyayi kunywako
4: ate eri kyayi yali teyakulisa natagamba nadde mu safe house nenywayo kyayi naye kyayi kitegeeza kuba kabina mumukoleko bakube wonna webasanze naye ekyenjawulo nti munne bakuba babateredeko music waliwo akayimba kebaagala ennyo lwali lwa mande bweruti bakuba kwekali bwe bamala okuba mu bigere ne bakuterako situka tutambule
2: nga tosobola
4: no simanyi kigendererwa kyabwe naye bakuba ennyimba ezo bbiri then bwe muvaawo ovaawo n'oddayo ne bakuzayo ku madaala awo twamaawo nawo twamalawo olutusinga bbiri netugenda eri mu biwoodi kati waliwo kiri kiwoodi ekibeera ekinene ekyabasiraamu gye basula waliwo nekiwoodi ekyange waliwo nekiri ka VIP
2: waliyo ne VIP
4: abalimu balaga batulaga nti ejeno kale Kayuula gye yasulangaawo neera nakyo si VIP era jasi nti waliwo akalabirwamu nti oba osobola olaba ate abali mu kiyumba kye sayidi eno kyekikaisa ka VIP naye sinki ze zimu nti eri toilet ziba sinki nti osobola otambula oyo okwavula otuuke ku toilet omale ekyetaago bwe buti obulamu bwe bwatambula emyezi ebiri wewaayitawo emyezi omwezi omugaddako ne bantwala ekireka kireka bakitwale nti nga ddwaliro ekireka batwalayo oyo gwe bamaze okugonza ng'obugere buvunzevunze bakutwala ekireka ne bakuteekako eddagala awo ebikozi nti eno kusemaani ne boosaba eddagala era bakuwa lyatulo bakuwa obwo obuweka obwebasa ne bwebaka noddayo ku seminti ate nkya noddayo ku mwekizaamu ozidamu bulungi bakuba nti otulimba oyogera kituufu nti era otulimba kaitegezo ina kusigala ngo ogumidde ku kicho kicholiko gwe bagambe mazimago bo bagabuse buse basigale nga bakuba atamukama katonda lwana basako obusazi bagamba
13: tumulesekati
4: era bakuleka nti ebigunjo ziweddeyo nga bakulifalinga ekireka kati kireka wendegea ndi failo njiriko na abantu abalala tutukawe kireka nga walo kubudagala awo na uli ya ntino msajja omwe yali akulira we yafa bamitanga msajja musa ya yogira nga nyoli meolisoga na gama cheteno wanawotu sekati fetu kuli na fetu gendo kuja njabo uone bulikadagati kwetu kuwa kakozesi ulo kuwa budobo na lingwa umoyo umutima guange na guwa katonda nga buli ekijja kyenkola kye kyendisiivi nga wabula ngamba Katonda ntaasa obubi obukirimu ompa obulungi obukirimu ddagala nga ndikozesa bwe natuukako mu mbeera ebanga ekalaakalamu nakuza omwezi nga 8 ogwomukaaga ne bantutwala mu kkooti y'amagye e
13: Makindye
4: otegedde ebbanga eririwaawo Nave waka nga kumi na satu Nkoma umu
13: Kogela mkua mkaka
4: Nkoma uku labi wako Nga kumi mga mnana Ugo mkaka Esefa usijani Tutusawa jimala yuna ye Mnana ugo mkaka Batu simamu njeno koti maso Tewali ulo ya nomu Tewali usimu yonanti Ubalo ya tumukubile Aa wabule chikulu naliba naliba antwala koko mkomela
13: waliwa bela yoko da
4: mei mugomu kaga banjola mugomu kaga bili ya bili banjola au
13: eo kufa kubie luka
4: kati luka najuo nanu kwa watu kuatane presidenti na ye wano mugomu kaga babu kwa najukile kwanga angalili mu COVID
13: yes.
4: Na inga atenze ndaba wa madama bala gaba lodi agakola na ati nga boda boda zoba gaba tezikola
13: yes,
4: saruni nazo tezikola
13: yeah.
4: Ngamba kweri kati ya saruni boda boda ziwa azo kusinga gana mabala wasaji abatamia ni bavana kuhu ngamba ngamba bachari baneda tulino kudimandinga nafo kutani ni moja fe ni tulumbe chibuga tuwali kunjegiringa tuwesive njegiringa tuingira u Kampala Road
13: yes. Mumu esibe njegire nga mugamba aba nange nafe tuwebo
4: mwaganya. Nafe tuwebo mwaganya tunonye nga balala bwe banonya. Lwaki abamabala banonya nga tefere tunonya.
13: Okay. So komera wali waliro zako.
4: Naliro zako ko. Kati ya bachaliba nga lejo kila nga tebo bafuba jia. Tila manchi fama gombi.
13: Yes, evo.
4: Kati baso kila wali ogaya ugubaso. Nibadamu nibansoma. Na hini mbaga abanai. Sagala mwegezi wazi. Mwode mwche bakubuza. Chibata kubuziza.
13: Tuchidamu.
4: Tuchogirako. Na hii mugenda kudamu nga kwenziramu.
13: Goku chingabano.
4: Oronzo mfuse kansu. Kubanga muna angataina mkamuana.
13: Iwe kamuana.
4: Nemanye vizu yagwa. Katino kweti kumugu guwaba nangi. Sechitoleko ya sini. Alliance machete. Uendi afandi. Nibasome misango. Munange tuwakula chaja ndikosu ni ya misango miyala. Ni mkoti ni watusome ya miyala. Ngulu tutuka mkoti watusome ya kusangi wa nabi ambalo biya maji. Ebiye fananyize biya maji.
13: Na inga ateli mpiji walikotela
4: lizimu. Ateli na likotela lizimu. Nechireka wali wa mkosa chaja ndikosu ni waji mkosa chireka. Yali ya tela lizimu. E tutuka ni watusome lecho kusangi wa nabi ambalo biya fanza biya maji. Ni mungamba utibo mlama. Sambala nako chindu chefanza cha maji. Ilo musango gusigumanyi. Aha, owe government omukisa okukuwa baloya. Naye abamaji ni mugamba atenze banampoliza babaloya abamaji. Bawuliza abamaji atenze banampoliza batatali wa maji. Andi kati olina kuweza baloya ni mbagamba ni nabaloya bange. Kale basoma amanya. Nensoma omugenzi kala musasire. Anthony Wameri.
13: Ngo bambi omukama amusasire.
4: Kama amusasire uya mutwala tenga ndina mukomera. Nensoma Benjamin Katana, nensoma George Musi. Nensoma Musibe Munange. Salongeri asirukwago. Nensoma Abdalla Chiwanuka Mulima Mayuni. Nishami Mumalende. kya mukisa mu binti bonna abaali ku balidi kanso bange bafuna ebizibu. Wameri yafa, Elias Lukwago ali mu komera, kati bali bonna bonna abaddako be babuuza nga baddamu kye ngambi. Awo akanyume nakwo ne tukayitako. Jeno Andrew Guti na gamba sa kitoleko ya sina mandu wanga machetene bando nga bimuli ya wamakume satu mbabili omuwala bamuli mandi nze mpulizo ni ya government ya chigo abala wamakume satu mbaba bali mandi nze mkumele ya government chale mini max pulizo ni ne mpa gabu enti katiba na mauli ya bali mkumu mkote yu nibe wene bagamba ye Gaya
16: celebrate.
4: Na ye na lwachi na waga nga nkompe ya ninga jengenda ne jembo.
16: Nijoba di.
4: Ya. Nga andaba jengenda wabi.
16: Ne ye wachi di.
4: Na ye wali yade yade ko.
16: Ok.
4: Ne manyanti katiba nama uliseoka bala abienti fe. Bate gede. Wawu anabandu wa fe. Bate gede wawu sababu tusanga. Nye nsonga lwachi na waga.
16: Alright.
4: Tutuka mpulizo ninge vulamu uzibu nyu. Juki ya tuchi alimu COVID. Teri bagenyi kuchala mukomera teri kukuba masimu kaunga kafunyo obuwere ne busoka buluma abachali bange nenda babasali bachali nga bawe bagwawo nenda ali mukalaba kalabanze kuvadda nali naingira na akasente kange we nakakwe kanyinzo uta kugamba okuba chinzo fukira abalo buzibu jasalaba we navudeyo ne mviri bagobye nkofira mu prison.
16: Eh, wateka nga kenvu kofira.
4: Kati we nateka senza nyinzo utakugamba.
16: Ya, ato yogedawo.
4: Na ye, ne ngambo omuntu omune mugamba watagene, ne mitwale ejo. Etano. Nenze njagala kutugule kedagali ya mitwale esatu. Wabule liobu were. Ngalibu kali zao. Evi lisagala kumanya balance.
16: Ojiwa musirikali?
4: Mungu, bintu ya, abamu, tulasagala bafune wizi. Naleta dagara munange mulange nga abantu bakera unatwa ne yeyanika yanike ku bitundu bya chamanga obulumi
16: nga fa
4: natuka na gamba funtufune teriyo bikongo lyo ntono okuta ninga muno onye kintu ekiri raf kyo mukutisa munamo bwere tulike ne tumusega ke dagara eliyo mukama kala naisiza ku dagara eliyo
16: ne bawon
4: mukama
16: yeba
4: mukama naisiza
16: goba yambi.
4: Aa, katonda yaba yambe na ya isiriza kunzi.
16: Ii, kubanga singati wakati lika.
4: Ii.
16: Idega iti liandisi.
4: Na kecho kanga, kurewatu kubasacha kuingi ya prison inge mboki. Entise liyao. Ngane uboka alinabu watu olivumbi nga machete.
16: Oka wayo.
4: Ogambile wane kakano. Ah, inasigala mje ya, inajaka jiji ya, inasigala. Nengamba apana. Yes, ilate wasabi wala singi. Eri jetufude ye wabi. Ala naisi zoko, obuwele nebuona. Kani tubira unga tuli indirida. Ani mununu zana soko tuchalida. Ala nasa asila ba nubia nitu waba sanga yubo ni baba ta. Ate wabata te baba kiliza kukoma uma angwago.
16: Mbaja bao kukodyo.
4: Batu sindi kila shifula unaita yuko kubintu. Tufuna sabu, chitebe chisindika shifula. Tufuna sabuni, tufuna obusenya, tufuna daga. Olunga fetusa nsa miti. Enanga waka, eni bano beisa anga wakara moja. Tusenyesa miti jino. So, onirubira anga lwe lugendo lweyo.
16: Yes.
4: Imieze jejaso kumukaga. Jari kari nyo. Because inti omujuzo gwali mungi. Mwanangia nzina wapa kukubasibe nga baline mvunza mkomera.
16: Mwiji? Atenga chita vya komera pia.
4: Ngaba sibe bava kagadi kakumiro eyo wa batu gamante no COVID center. Era okumanya nti kitali yalinga yeri deadly. Ojibuza nga ni mulodi. Obo ojibuza ono omusajja yali akola ba ku TV ki. Case.
16: Case.
4: Yajja na akabana nga machete. Wakawangalia wano maka emyaka ebiri. Nti
16: Ntigu wa kalcha.
4: Gwavaneri na kuwa deole. Nemunga na wajabila unga wemba deose. Katonda nkumideo na wajakukuma.
16: Ajakukuma.
4: Nimurodi yeja muna kurumu. Bagi numupi makuminzani. Nga kilo za sasa zimanyi. Nemuli ne mugamba wali wafanda joku yamba. Kalo naisizeo kundi mwini ne wagene wa muyambi ringi. Na kubini ne wa muta. Nari kugambi mwalo wakubuza ndi wali buza uisima ichuli. Olaxes.
17: Mwaka mamumu ze mwini.
4: Kama katonda msasi lebya msawako. Yaje na gama nunya machitele yaka wangalewa ne banga. Ne mugama chitali yao agenza au. Mbwatuka wabasa liye mwini agamba. Bane nunya machitele. Na mugama mwalewa gubade na yao. Ye machete. So nti obulamu bwetwalimu obuddo nga wodi emwe biramu abantu bisatu kumi bisatu abiri bisatu kumi bisatu abiri okunaba batema butemi wanone wano mugende mu kinabiro kwe kunaba kwe kwoza oli anaba gana abageega kuvugeega mudderi kyobola bobuwere bwalinga bungi
17: oli ebimuvaako
4: skin disease eva kuli edda kugu ni mukama katonda wabo
17: yinza nindu za bwagwao uluvanyi
4: akati obwere bwagwao kati mubera mubutini ate kali neddagala
17: byajja
4: tu temeza tujikuba na yeri tujikuba tubadenga
17: tubageza wali bali bakatandika abakulu be komera nga tebanna tereza bulungi mbeera
4: oba bakikolanga kutusa munti isa oba bakikola kagenderere simanyi mukama katonda uya singo kumanya Nae batu isa mpisa bwete yali bwete. Akaunga nga kazibu nyonyonyonyo. Nolo kuwa nalini nao kubeira nga ndichakula bilako. Nga akaunga nkalia nyo. Ndageba nubanangi ntibanangi. Chetulina tulino puso ni imu. Kulia ene mele liwo.
17: Iliwo tusobolo kubeira.
4: Tusobolo kubeira. Wela na inanga moto ya ntibanai. Enyonyi ya guwa mchivira. Na ye anytime. Lesi shwejia. Netu ina kuli okubeda wo. Lesi shwejia nga tulibalamu.
17: Tene tuwala mirambo.
4: Nemba gamba. Nyo nja sule migwa na inga tutuwa kuwata migwa. Mirambo reju kuwata migwa. Tuliene liwo. Nyo nyege ndo kujanga tulibalamu.
17: Ndoze yo life isobolo kumala ulibisa.
4: Eda atategede wao. Atajja kutegeera.
17: Alitegeera lulala. Kakati njagala mu dakiike mu ngende mbulango. Eri batugambye terrorism. Ate wano council si the possession of government store.
4: Legal possession of fire ammunition.
17: Kati ebyo
4: amateeka bakaka.
17: Obikwasaganya otya bwe babikyusa batyo.
4: Kati terrorism ejjawo ddi atuka yana ki? Wasoma amateeka oli wa magye tuli mu UPDF Act.
17: Yes sir.
4: Gwe bili byo gamba bya constitution bano bakanso bye basoma kwero DC biba bimanye ebyo byabwe naye tugambye UPDF Act 2005 tubuuza tokizwa kweyogera ko toyina munamateeka waganyi balo ya bamaje
17: eddembe lyo
4: tewali kale bana
17: kanso jatu bulire eddembe ly'omuntu muna Uganda
4: erawo waitawo emyaka ebiri miramba saba wabi wa government mujeno court maso minsala faili mugisha na gamba uchiba mula mchusa mumpa babayina nyo msangu mana gwebazi hao sikuwe kuwela trechari uruwa informing ate vije tuwa kula chaja ni kosho ni ata ajijamu terrorism ajichusa mna ajifula trechari of which inga trechari by the intestandi inga kubange vunani wabama jie wabama alikomu service either police prison oba UPDF
17: anti muli na firearm
4: anti na yate mujivula na mutia taina ya dakasari so ni vila kwebityo mukama kuna natu sasiri dao
17: naba sasiri
4: yeah.
17: Pake emyaka mukaga
4: nga tulimu nkomye
17: tulabanga asatu mulu kanso kenzi jehobula
18: business yoteri kula nga tojiranze duwacha abantu balanga bye bakola anti bakastoma baino okumanya wo osangibwa kizimbe chiwo okolera n'okutegeera kiki kyobaguza oba kyotunda n'olwekyo gwo mulungi ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe sibizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 oba +2 5 2 9 2 8 2 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangola ngena fa ba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
19: ni
7: mikwano jama makevina ngabaluwa mune balito sisters of St. Francis of Assisi nkukonjeru baita abantubo na kumemorial lecture ya mama kevina omuweleza wakatonda the servant of god yomulundi ogwokuna memorial lecture yomwaka guno ya kubeda unge na kuzo mwezi kumina lumu septemba kume bigi abili mumukaga kusiliva springs hotel ya bugolobi ngokuto ruda ku port bell road muteka tekeno bakukule mbedo mu vice president wa uganda retired major jessica lupongo mgenyo mkuru omwagezo mkuru ya msirikale wa papa anthony nachiri ya matega jangutwe jokanye tuwebu udilile elatu sabide birunji ejo mama kevina biya kwa nila abantu baka tonda na dada baba sosogua nabali mbweta avu omkuru kwa kutandika kusawa kumyezo regulo okuingira kwa mitualo kumizo keli sechinomu emeze ya bronze ya mitualo atano ngetula kaba ntubabidi ate ya silver ya kakadeka munge tulakaba ntubatano ya gold ya milioni bidi ya tulakaba ntukumi kare noru ejo jangutu jagulizo wa mkuru luga mama kevina
19: Ebi jule bisufu, biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu, esinzi ila kubirunge bitufu. Ebi jule biomulembe, obifuna na cowboy speciali. Ama savu gevi mela ama kene nulobulu unji. Agasta mubiofumba, edekende sufu. Bulichi julo chofumba ni cowboy speciali. Chijanobu omi obwembala. Cowboy speciali, afunika mubipimo vya grams abili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy speciali. Akure waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
7: Ebyetta bisasika. Nga mpawa Davidisa.
20: Oyo gede chitufu nyonti engadia. Ebe asoya kubira kajienji. Omutaka nsisto nga wazito. Zenta andise ufuja olutembeto. Mugogo. Abantu banji yo mutira nnyo okwe itaba wuru nenge kitufu temuli ba wuru anti omuwuru ye musajja yawasaako omukazi naye namuno bako kati gwata wasanga ko nebo banga omaze emyaka 10 ngoli wekka gotoba muwuru
7: ebyetta bisasika ngampa wa David sa
1: wakati mu program omulongoti Tienda mwenye katanyeze nyafama Kwa hidi osapiensia Nkuruze ya magizi Nsuri omusiki
2: Radio Sapiensia Nkuruze ya magizi program omulongo Tio mkulu ya sini Sechitoleko machete Bierinya edilia, Bierinya edilia sente
4: Ogamba lichazi ya no Bierinya katia ila chovula baga anti Avanji guba manyinga machete
2: Avanji guba manyinga machete Evi yeah. Unabi otubuli de Mkulu ya sin Tulaba ate muvayonga asatu mulumu Ntino mufunye amoneste Kakati bigata bitya
4: Bigata bitya Ntiba kutadeko musango Gwa treachery Treachery chitegeza Oyagala kumamula ku government.
2: Toyiwesigika.
4: Oli mu nsi olukwe. Era batusomera nti mwagala mwali mwali n'ekigendererwa ky'okumamula ku government ya nyaffe Uganda eyalondebwa abantu ba Uganda. Oitegedde?
2: Yes sir.
4: Olutujja Amnesty jetya. Amnesty mweri mu Uganda Constitution. Eyabiri gumu
2: mweri
4: mweri
2: iranga eja kansono twali na ye nga mwakafuluma ne tuchogerako eja kubanga bakoni waliwo abantu abatwalibwa nga tebaagala
4: batwalibwa ebyo olwo kwa kamanyi
2: baka kibwa bambi ne batwalibwa ne nga baagala bavejo
4: babonesta
2: weje
4: mundu ebakese
2: gwebale
4: esebo
2: kakati mumugwa mu mutyo
4: olofe Tugwa munga bulishimu tuchikozi. Bana mateka baje mu mukoti ya majeyo ni bataputa mateka. Ni bataputa neko nga ne PDF activize nayo. Kati ato msajja mu namaje na ajiba kwa kula kona bagamba no. Ali na mamuli mbucha. Ene inabira na ba maje. Constitution ye gwanga nayo ne bajitapula nayo ne gwayo. Ni bagamba kati era nsindo cha nomesa nyonyonyonyo. Ne ngamba ko kanso kata ne mugamba ne kanso. Lwaki banasajja sitandika okwambala gana abonze nganze kinnoomu.
2: Nga tosobola okwewolereza.
4: Kati kanzi naŋŋaana nti tekikkizibwa ne mugamba nsobola bapambana kinnoomu. Kati ete yakitegera butyabe ngenda bapambana. Ne mugamba mukole ebyammwe ebyamateeka, nze nkole ebyange ebyemmanyi ebya kabuli. Era walaba nga kkooti awo obudde obwo n'etandika okukyuka. Kkooti n'etandika okubeera mu tteeke n'engatto n'emiggo. Nti bo baali balina emiggo kuba twali waabwe nga tubasanze ku
0: kuomu ground.
17: Yes, sir.
0: Kanye nafe ngabali kwa we. Nafe tuze ni mkama katunda ne mioyo jafe. Tugamba kari. Tukubaga ine migo ni umo yomwe kukubaga ine migo. Chovola walaba nga koti obudo wetani so kuwela violent. Because infe tuli violent. Na yebo betuari mu. Boba kugamba fetuwa seba tuwa kuta na kukuba. Tugamba nene yafe.
17: Iye, ataba abaino kuma bana Uganda. Iye,
0: boba kugamba fetuwa training akuta na kukuba. Na fetuwa training wa kweru wanako. Kubanga, dembe ya fetuwe wa semateka. Se ya Uganda, wabule ya mkama katona. Mkama katona.
17: Ha, na yate kati ya sinibo, yogela voto tinafe. Tuwa training wa kweru wanako, vato vyo nonyi.
0: Anti uliriza. Gukule kanga tuwasoma mjiji, obako filmansi ya bakari mwezi.
17: Yeah, ya sinibo. Yesebu.
0: Na yenzi.
17: Ufuna konfirmansi ufuka msirikali wa Yesu.
0: Uchitegede. Chau gamba Yesu ya gamba kundi mwanise mundu.
17: Nyeda.
0: Guwa mulaba konga alunye mundu.
17: Nyeda.
0: Chau gamba te yalwani sa te wali wabala.
17: Bigambo.
0: Yalwani sa ebigambo. Ila yenga aba gamba. Chitange ya antumieba antume muvemu chibi.
17: Yes.
0: Abala banga Yesu biaba gamba biba unyira zizi. Bamu kolako bibamu kolako. Chogamba yalwani saji. Bitala jambia.
17: Neda.
0: Yalwani saji gambo. Nuru kwa biyari yaba gamba anga aba gamba mazima. Niba unyila zizi. Yesu niba mkola anga we. Niba mkola biba mkola. Na ye. Ila Yesu nze muigila kwa binji. Nti yate yabaso nyu abantu wabu.
17: Na wabaso nyu.
0: Nangi nabaso nyu. Anga Yesu we ya gamba aba igilizu wabi. Mubaso nyu kwa chiba kwa tebachi.

0: batu kani wagoba wana mauli ya mkoti ya haba machete.
1: Hii.
0: Ni baba goba mu. Batu kubile muziki zangate wali ya alaba. Ya nengamba bachariba niti wanae kakate vio kujira msuti biko mie. Ya walaba anga mkoti zimu na janga nyamba deja zene canvas.
1: Yes.
0: Deja zete rumanyonge yulise.
1: Oh,
0: nebo njuliza akasutika ikenatumia waka mama na akagula. Omanyibu njizo okuru maru mango zize suti ya mkade. So, tuwechari. Eyimirira wo baku gamenti. Uliku tuwechari. Magala mamu lako gamenti ya nyafe Uganda. Gwe musamu gwe muliko. Kakati ya mateka gondamu gakozi. Gaganye. Never nafe batu usiku kutende waliwa. Bakirize misango.
1: Mm. Bari ya basoka.
0: Enyindo baji nyigiriza. Gwe chituwari ntituwari ya bakazi babili fenanga tulimbuto.
1: Mm.
0: Fenanga ya luturuma. Luwezeze miezi mwenda. Tuluo dhalu wakuzari buwa. Umune yezi liba wanagamba nkuli. Obaba nongo saba nongo si.
1: Gwe no ulimira
0: kwa. Tumune bagenda kuru nsana. Nogenda funu luchino. Tugenda kuva ke mine mine mine mba amina.
1: Yes.
0: Sifu deyo. Kasampu na ulimi buo mwana. Eh?
1: Yes.
0: Biba liba nafa babayo. Emiake vile jisi. Mwafi nitugamba no. Yesu obulumi webuli ne tujja kusindika omwana kusacha mukama kana tumuzale mulo.
1: Mm.
0: Twagira labo mwana tumuzala. Banango lwa baba bananga abana baba sibya kufa baba siba maisa mama nalaja na mama nalaja na banange bantu mwe kala yagala okugana ayagala okugira toyogana basibe yango yogena fe. Yakakaza kumaka kubanyokerere kedi nayo bameka. Bame nga mamuli wabanja banja basibe tabanja musibe.
1: Yes. Era yeye yagamba nti bane tuteese. Nzijukira nga achogera nti bagamba nti atebo onoteso otesa kuchi.
0: Mama yaje kitala na chingamba. Na ngamba nalo ne muga mama teri kubageni nga kudembe ya fi. Mama nkubulire nga bukira banga buzibwe bantu ala no tegera. Munange sina chenaza. Mama na ngamba katosa zeuchi. Ne muga mama. Mukama Katonda. Ajja kutusasira. Nigendo nsabiri sala yomu za dekola. Amnest.
1: Mm.
0: Ochimani tindina gana kukulie mele.
1: Nziju kila batu gama ntu wagano kukulie mele.
0: Ngandaba yelasi bato nyeri wo. Amateka tukatapuse gagai. Mukoti ya kafu yonako tukakoze na koka gani. Kati koti masu wajijewo. Koti masu ikumie wo.
1: Mm. Ate baba ziza yo besi jiko bajeyo yeka.
0: Ubajeyo besi jene eru nichiza.
1: Aha.
0: Nengamba kweli bajeyo eru nichizo wa miezi ebili.
1: Yaka jingi.
0: Bajeyo dokita besi je wa miezi na imu sambu. Nzi macheto uwe miyake na wagwan. Nengamba neda. Ya nengamba ferimenti wange. Mwe muli bakade. Mwe muli nebili wade. Nze shababu aliwo. Nze chijana aliwo. Nemba gamba Yesu ya fiira bibi ya fabono onye. Nangi mba nga mwemuli bono onye. Kaneti kumusala bagwa mwa. Nesimbule mbalasi. 13 days inga siri ya mele. Bonane bajia pulizo ni netuka ikichale ne gamba tekage na fiireno. Tukonge tukujika. Mukaje muwode na kubiri. Mukadwale mudwali. Mudwali.
1: Mwako teka kuhu drip.
0: Nemba gamba sike wako da galari onanzi. Kuwa siri mwadde ndi mwamu jasi obulwadde obunuma wakoti njagala gena mukoti.
1: Mprizo ni sobo lukule mila kone bata kuteka kondagala.
0: Choke mbukena dini teka kuti. Kamanyi. Naline sawa kumukono. Ilanzi sisipe la nkawa nga sina sawa kumukono. By then yali sawa ya disco. Nemba gamba wimutege ya ntintegi ila msobo luba ule sawa meka kwendi kati. Nengamba bachariba ya ngentibana. Wasaje ibaji okunda ya kedrip dagala kamanyi. Tugenda kweyora.
1: Nga mani nchari na.
0: Neba ngamba.
1: Na kukumi nasa.
0: Waru mgani. Zari yonu tazina wea nchari yonu chitaria.
1: Ok.
0: Orubanji je muodi ba ndeke demudua lido. Katimdo ni bateke wali kamera wewa te kamera verengi ndaba. Nga balu uzo waka saja kaina vya kari ya mungkukutu. Ni bateke waka tikira au ni bateke. Omanyeno nga we mwina bambega. Neli wali bambega.
1: Ate mumwe. Yes sir.
0: Andi bobo banza dictator banza mukono gumu gunategulu anseba no bolwanirira.
1: Yes sir.
0: Kati wede nwanirira bo. Fenna bali mukoti maso tugene mukoti karenga bali nakuleta aba bakoti maso benyini. Ate

0: obulwadde buno bwajja mu nsi yateekawo entereeza ey'okulwanyisa embeera eno mu malwaliro ne mu communities, neetegeeza abantu nti obulwadde buzze, muleke kuvumirira balwadde, naye nga kereziya oba nga abantu ba Katonda, obulwadde buba buzze, muyambe abalumizi b'omulwadde obwo, obaanirize mumbeere nabo. Entereeza eyo kikyagenda mu maaso. Kereziya neegenda egundula abajjanjabi baayo okulaba nga tebeewala kujjanjaba bantu bano okubenyinjala, naye babeere nabo kubanga obudde bwonna enkola yakulwanyisa babalabe nga abulwadde abafunomu. Era neeteekawo enkola nti ate temwandinenyeza mulwadde oyo nakulondoola nti yalwala atya obulwadde obwo n'okumulangira, asobole okubeera nga amanya nti ajanjabibwa avemu ne sitigima eyandibadde emuleetera ekintu ekyo okugamba nti sitakanneekweke, sijja kugenda wano, sijakola bwenti. Ereziya neeyigiriza ensonga ezo nebaga nti netukigamba nti mubeere nga muli beesigwa, mwewala ebikolwa eby'omukwano nga timuli bafumbo, mubeere nga mugumiikiriza ate mubeere n'abakkiriza kitegendo mu ssaala. Ekitolo eyo neegenda nga yigirizibwa wonna wonna egy'emyaka tuli myaka 10 enongere mwana tasooka nga edi zatulumba gavumenti. Era obulwadde obwo bwali bugenda bukenderako kubanga abantu baategeezebwa bannaye twewale entereeza eno, oba ogenda okugattibwa manya muno okufundwa munne embeera ye kitegeere, bwabanga kizibu koleki n'okukubiriza abantu ati bayenda omutima abantu okuba n'obuntu olwekubeera nga ndi oli mulwadde ate ne munno n'omuleeta okuleeta okufuna obulwadde, obubaka obwo bukyaliwo era bukyagenda mu maaso. Walukaga yatuyimbiddeyo oluyimba Nakalembe ng'alaba sitoore engeri Nakalembe gye yamuwunyaamu n'atamusiiga bulwadde neyeebaza kubanga yandibadde asobola okusiiga obulwadde mu ngeri eyo, naye Nakalembe yakugamba nti nange sijja kusiiga muntu ono obulwadde kamuleke aleme kulwala. So etereeza ekyagenda mu maaso ekyomukisa omubi yate tuba tugamba nti mukole bwe muti ate abaagala okutta abantu bo nebongera bwongezi obantu nebateekamu omutima ogamba nti no tofaayo kasi okozesa kondomu kituufu, naye abaana abato bagamba nti mukozesa kondomu obanga bagamba nti mugende mu maaso okukola ekintu kino ate bwabanga akiyize era okubeera nga omubiri gwe gumusika guba gumusindika kondomu neweeteebeewo ategamba nti leero nja kufuna omukisa sijja kulwala, era obulwadde bweyongere mu maaso. Simanyi ensonga lwaki bweyongedde, naye ndowooza tuddemu omulanga okukubiriza abantu kirungi gavumenti nebadde ekyogerako nga tetya okwongera okukubiriza abantu ate n'abantu owulirize. Buganda eyogera nnyo ku kintu ekyo, katikkiro wa Buganda ekirirwa agiddamu buli bbanga n'agamba nti kiri kiki yayogera kirimu akukwata eriiso litunulangenku ekyokulaba byona tubimanyi bannayuganda emyaka giyiseewo tumanye ngeirimu gyatukwatamu tumanyi, naye mubeera y'omuntu nga bweri bagamba mwenge gujja kutta nenoga ti guwooma nnyo oba nfanfi embeera eyo tugende nga tugitereeza manya nti ate kwe bonoofa ayina balala ajja kubeera nga babeerako, naye ndowooza omulanga tugongereyo ffenna wamu.
1: Twaiso z'essaawa endala time check, essaawa siweze ttaano ez'ekiro. Time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN Momo, siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozesa MTN Momo app.
2: Ati kiki? Katonda namukola ki? Ebizibu ebitava wange omukazi okubala namuwasa tetutegeeragana abaana tebampulira kyokka
3: matia mpoba libulunji abanda baline emirimu toli ulida yoru yombo bonna basachimo gira bategera gana mepe tuwali achi
4: tambula ni yechi mpoba ya balunji tuwe kwa sekatonda edatu nyuedelemu.

0: Oyesi wabale nyo gwe na jie kumideko chenda mnyakutu nye zenya Radio Sapiencia. Ziri kumineweza zakaita kusawo mkaga ogwe chiro echiona kuruwa lero. Ngabuli jio kabira katimba kabia mizanyo yenze pade sirumaga omwebezi ukubira nga kutamza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawo zikenda kubira musambu ogwe chiro. Wenye ukubira nga mkwere kereza tolo program damwe suwi nena nsera Edward Lubarukovu. Eja kubira nge jia eberenge kuongerayo katimba kabya misanyo echiro echiona kolwaero tutambula ne 22 bet gurao account osobolo kuberango 722 bet atera oberengo wangula akasimbi changu nyo kuberango gurao account gena msimu yo wogenda ku internet oja kuberango teka 22bet.uk website ya feja kuberango jao ku simu yo gende wali chigambo register chinye game Juzambi wa kusaba ukuri amanyago, nini namba yo, namba yeyesimu, katuwali, awagenda promo code, oja kubera ngo tekao, akatimba. Awagenda promo code, oja kubera ngo tekao, akatimba. Then, nyiga mchigambo register, oja kubera ngo wega taku 22 bet, ensonga zona, ziberenga zitamblanga, uozibara. Tanaweza vili mwetanto krizi wa kubera ngo siba, chukana wa siba, bera ngo siba. N'obuvunaanyizibwa asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kiberenga kitambulanga wekino okuberanga kitambula 22 bet options zonna ezokusibako ezikuleetedde abasiba live in play obakayita akabaawo emipiira gyonna giberako ayagala okuberanga osiba ku kaadi n'ogamba nti nze guno nguyingira guyina okubeera mu red card bwejjango lya ssente abasiba makona n'ogamba nti guno gulimu amakona bwegati bwegawo erango lya ssente n'ebirala bingi n'olwekyo gula account kyo ino kuwera ngu kula kwa ina smartphone oberengo 722 bet atera oberengo wangula kastoberengo 722 nguweza vili mweta noku daguru awulichimichi ya kuwera nga chitambla nga bwechino kuwera nga chitambla kusaidia mumbera yona songa zona zibirenga chitambla nga wezino kuwera nga chitambla atera oberenga ulia kukasente mumbera nga wetambla kakati mipira mingi ejizanyidwa kaungezi kona kuruwa lero wali mu Champions League mu qualifiers mipira mingi ejiri mukuzanyibwa era advantage singa juwedi gumugwe gucha agenda maso timu ya Las Carins okuba mugwangira eria Austria ekubye Celtic zibadde nyemu kati kiba kitegeeza akageri Celtic gwaso kajya kulembera goal za ali 3 kubwerere ngekupa timu ya Las Carins kitegeeza basi baganye ku goal nya ku nya bagenze mu extra time edibali kyanyoka Laska ngesamba timu ya Celtic okuba ko mu gwangira Scotland mu mbira nga bwiri mu kubera nga etambula ebungereza mu Carabao Cup empire gizanyidwa timu ya Barnsley ewangu do mpira waka e goals badi 3-2 nga bakuba timu ya Croy Alexandra then timu ya Blackburn Rovers ekubidwa Sheffield United e goals badi 2-1 Blackpool United ekubidwa timu ya Lincoln e goals badi 4-1 Cambridge United bakubidwa timu ya Mirwo e goal emu kubwerere Fleetwood Town ewangu do mpira waka nga bakuba timu ya Shrewsbury e goals badi nya kubwerere Ipswich Town bakubye timu ya Leicester City e goals badi 3-1 Sheffield Wednesday ekubidwa Wolverhampton Wanderers e goals badi 2-1 Southampton bakubidwa West Ham United e goals badi 4-1 Stevenage ekubidwa timu ya Reading e goals badi 3-1 atenga Stoke City ekoza Maria Gemwem ne timu ya Hull City bagenze mbonya Hal nebirange ewangula penalties zibadde 5 kunya nebirange yitawo mu mbeere eyo wazo ekoza mali aga 0-0 ku timu ya Rayton Orient atenga Watford ekubidwa Peterborough ekul zibadde 3-1 mirale gizanyirwa Birmingham City ekubidwa timu ya Brentford e goals 6-0 atenga yo timu ya Nottingham Forest ekubidwa Leeds United e goals zibadde 2-1 yagenze mbangereza walimba tu noberango rumba abazanya Carabao Cup qualifier mumberanga bwetambula Bodog Rumut wali mu Champions League ekubye timu ya Necken Magen kuba mugwangira ku Dutch e goals badi 3-1 nga Bodog Rumut ye wangula mugate wangude mukaga yimu ne Kenny Magene ndo muteke mabusu ne Kenny Magene bajiteke mabusu mumbera nga bwe sibodo kupera nga tambula kusaidi eyo erigwe na josinzira kupera nga oliza Radio Sapiencia atera ne yagezwa ku 22 bet no berangu siba nga bwe kitambula kale yajimukoje mpira jizanyitwa onakola ero olino mubebez eno ye Sapiencia mwele kupera nga ate mutambula nange abali ku mirimu egyenja uli sawa zino abakole ejekiro abana basika Rolex abana basika chips aboche enkoko baddeke nankula byao abana bawuliza Radio Sapiencia abenkoko bangambyo bebez ketukulinde kwetulipa kalasi hey. Bwensibula nga nena nsira edwa liruba lukovu mumwegatta kubanga wali okubera nga bayisa mu kiro embeera ebirenge etambula nga balina okubeera nga etambula kale bwe tugenda okubeera nga tambula ekiro ekyonako lwaero olina omubebezi tuli mu kubebera paka wali ku musanvu ogw'ekiro wenja okubeera nga nkwerekereza agamba atya kiwewa Ivan kiwa Ivan angabye omubebezi leero ndi bweyogerere bulijjo obeera kireka bweyogerere ononyeyo ki naye baana mmwe Chua Ronaldi echireka angabi ombebe zilero area code weyo gerili. Weno lumuto ina kusoma nyo area code. Habana bayi nzo kusalako. Nagamba tukulia nyo ombebe zinga kuo gerako giro tinga. Nakawe demu. Nakutuwa liye mabusu. Kakati nyo. Uwele kubera ngoliza Radio Sapiencia. Angabi ombebe echinjo geze za wendi. Njagala kubera nga omalia ye mbozi ya Johnny Terry. Hei, kozi tuina ama orugafi. Olone chari wange Kabaya City. Mwagizu wa timu ya Arsenal, ne Cesare Abudu. Yatelo kumbi, bakuita kubianza. Yatelo kumbianza muka ungezi. Manyaka ungezi. Endambu la teta ambuli kikamu. Oina kubira ngofuna banabana abazugu. Jamu abamungi. Kati. Kabaya site yonko wabadeko na agamba umubebe ziliru seba ka paka ngomazeyo embozi ya Johnny Terry urugambo lwe yakola. Mwanyo wabagamba nyo ebisere ebisinga mweso nyue ebyokunywa walo omuku wakule mbeze kwenye na agamba mweso nyue ebyokunywa ebikuba akubidwa takuma byama erowe obero liyao ngacha sisa nomu genzika fero ya chiyogirako. Tewali wakubwa na akume chama. Sawa yonaba jakubiavya. Kati, Johnny Terry. Yaliko kapteni wa timu ya Chelsea. Sawa zinaweze miaka na mwetano ejobukuru. Yavudeyo na ya se chama. Jose Mourinho. Bia mugaba na mugaba bidu wakati wange na hawe. Tupiogira nake wantu wona. Kibaita kamwa kabika sasiro ganga. Mkaimba kaka fero mulimu. Laini eyo gamba kamwa kabika sasiro ganga yasinkana kabaka nga waliwo eyamututte okubako byamukolako mutale nena amugamba togezanga to, omuntu yenna akulaba tachogeranga kibe kyama tachogeranga bantu wonna gwe munonya kayimba ka dipo akakafiro vase yomwe wala ini lakube yyo minister wa gwani ajaku ya singo kutegerebi intuwebio na ye bagamba kabaka kusinza kudu imbalu waka fero togezanga kukutolava mwamuntu ye na kulaba tachogera angako chino chiba chama cha fekuwa mutali katika waka ava ya kavaya wati wa mazo mkola kemi kolo jiva mkola ku abajja nga wakusiru ganga musajja watu yali ayigansuru mutali namugamba togezanga noyogere ekyama kyonna togezanga noyogera nti walionda byekonga nveno kibe kyama kyaffe kakati siru ganga olwateeka omwenge mutama by the way ate siru ganga yajoga n'okujuga kubanga kabaka bwe yavaye ekimbe ekyali kimuluma ngamazo kimujanja mutali nategeka akabaga kati akakabaga naita abakuru baberenga bajaganyamu omukuru ekimbe ekibade kimuluma kiwonye kumbe yali ava mu ttali yagwa ku Siroganga nga iganzolozi kali Siroganga yomu kwabo abakulu abajja ku kabaga k'omukulu kasita basajja kabaka kuzinza ku luyimba lwa Prince Paul Job Kafeero kati Siroganga olwateeke omwenge mutama ngatandika kulandukira kubire ekyama kibamugamba nti kabaka yamugamba togezanga n'ogamba omuntu yenna nti ondabyeko nga mpeeno Siroganga olwateeka omwenge mutama ngatandika kulandukira kubiri yatandika mpola ai ogunde ai sabasajja ogunde sebo taata nsenze buse kayumba ka Kafeero tuli bakyama kyaffe kuva mutali oyende natandika okwabya ebyama ni kati kikyandi ku mutima kati Kafeero yagamba awo nga ne bw'okola otya tewali kuwona era okukakana nga Siroganga ekyama kyabizza kakana nga Siroganga bamututte mabuusu kakati ne John Terry eyali kapteni wa klabu ya Chelsea alabika olwataddemuko akaligirigi kumutaka siga wa mwenge nalombojja n'agamba Jose Mourinho mwamulabirawo naye yali simusajja mwangu oki kati John Terry aba ali mukabala anyumya mukko n'aba mukuba mauli agamba oyo Mourinho okimanyi nti yangamba konfune kadi satu eza kyenvu nga nkikola nkigenderedde kati ne Joseph ne John Terry ayogedde akasiroganga ekyama ekyali mu ttale akyasangusa John Terry avuddeyo n'abeera ng'akyasanguza n'agamba Jose Mourinho yangambako nfune kadi ezakagenderere nsobole okubeera nga bampa bbaani ntuuke ku mupiira gwa ttiimu ya Chelsea ng'esamba Manchester United nga wendi nga siri suspended Mourinho ng'akigamba John Terry. John Terry agambye yali abuzayo kadi ssatu okubeera nga abeera suspended kadi ssatu ezakyenvu eri omutendesi wa klabu ya Chelsea biseera bye ayitibwa Jose Mourinho n'amugamba njagala gino emipiira gy'oddako okuzannya esatu ofuniremu kadi osobole otulako omupiira gumu oguddako gyali emipiira ene gibulayo basambe ttiimu ya Manchester United ku Man U nkwagala kati gino jo sigina munyo interest Mourinho nga kigamba John Terry. John Terry nalowooza byakusaaga era mu game emu kweza esatu yasooka mbu John Terry yagana okwewesa yero kadi Mourinho agenda okulaba omupiira gugendera akasajja kagaanyi ayagala kaweze kadi ezakyenvu bakawe suspension bamususpendinge kugwa Man U abeere ngadda kati Jose Mourinho kwe kubeera ng'ayita John Terry n'amugamba weerabidde ekyama kyaffe gwe kugambye weefunise yero kadi bibakubeera biseera bino ebyababebezifa balina zitransforma ezitega wano na wali awaliwo sente awo manyi kutwe ntubeti ne kadi ozisiba kati Mourinho yagamba John Terry yali kapteni we klabu ya Chelsea namugamba gino empiira egidako esatu njagala weefunise yero kadi mu buli game osobola okubeera ng'otulayo omupiira gumu kugwa Man U obeere ng'odda kubanga osobola okufuna yero kadi ate ogwa Man U ne gukusubwa n'otaguzannya ate mwensinga okwetaaga John Terry ng'atandika kutema basajja atemayo omulala yero kadi kati ogusembyeyo gwali guganye Chelsea bali bazanya ttiimu ya Wazo mu FA Cup ogwo Mourinho omanyi kye bayita coach yatuyanira ku touch line nga yagala omusambi wafune yero kadi nga tagifuna Terry bw'atema naye nga baref tebamuwa yero kadi Mourinho n'amuyita n'amugamba oyagala kunzisa era abangoera ku TikTok akafaananyi ako ngenda kukabateerayo Mourinho ng'ayita John Terry amugamba naye gwe kikyokyo n'agambye genda weefunise yero kadi Bagala kunkubya mpira gwa Mani yu. Ero kakana. Nga Jose Mario Felix Mourinho. Atabuki domu sambi we. Kumupira gwa wazo. Ogwali ogwa FA Cup. Nga Johnny Terry watafuna kadi. Ogudda kona afuna kadi. Taja samba gwa Mani yu. Na mugamba funa kadi mugunu. Umulemo ogudda ko. Tudeko Mani yu nkwetaga. Ero kakana. Nga Johnny Terry yeweseza yellow card. Gemu yada kuti yajisamba. Bali bazako timu ya Manchester United. Ngojieke yali yeddako. Yali yino jumula. Then kugwa Manchester United ya berenga akomawo. Era nadda. Nasubula kuberanga azanya game eyo. Muberanga byatambula. Na ye. Mourinho ya mugamba tochogera ngako wantu ona kati Johnny Terry. Olwa taddemu akantu kali. Girase tangala. Girase tangala. Mulimu akantu kali. Ah. Kakananga abyasiza ebyama jukira Mourinho sawa zino mtendesi wa timu ya Real Madrid era gana mauli ya gala kolumugu de matu tebi uli kise bulungi eriye Johnny Terry nga acha habia ebisani yabi na chisula o na chimusuli yao na mgamba Mourinho hey, ya gamba nino kufuna yero kadi mgemo itakubwa sijifuna nze na hii. Kakana nga afunye yellow card na vera nga tulayo game. Ndiyamu teka teko kubira nga samba game ya team ya Manchester United. Wanyimu Mourinho ono mkari ya ye ngo mutende safade na wabadibu unji. Kumaduidi kwa njini kwa ze. Waluo weyagamba wana wako la kuchisawe. Buna bupampo wuku bamazi. E bugu mwole chisawe. Chisawe chigane kubira nga chibira ne hiti ya amanyi. Mourinho oyu. Ya baga ambako. E chisawe. Eno kapeti bajisitule situle. Nga bagenda samba timu ya Barcelona nga mtendesi wa timu ya Real Madrid. Mbu. Barcelona eremwo kubera nga passinga kapiro baji Barcelona ebisera nga ba Iniesta wagubuka. Mourinho nabagamba. Weba mpapinga amazzi. Ekisawe mukyankalanye. Surface yacho ebikyankalane. Sagala busajja buno kupasingira wano kapira. Tuberenga tukuba fenyo gwa mupanga wa kafutu. Eroka kananga. Ngediba alisabotaji Mourinho musaje watabunyo byonna byabaddeongo mutendesi kakati byebyo ko ebyo mumbera nga bwetambula kale tuchatambula nakatimba kebye mizanyo oline pade sema gombebez tubebera ne 22 bet gula account yasobola kuberanga osipane 22 bet atera oberengo wangu akasimbi bwe tuberanga akasente kazi gina musimu yo ogenda ku internet oja kuberanga oteka 22 bet .uk website ya feja kubera nge jao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza ambie bakusabo kuli amanyago nini namba yo namba ya simu kati wali awagenda promo code oja kubera nge tekao akatimba awagenda promo code oja kubera nge tekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kubera nge wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula. Tana wesa habili mwetanto kriziba kupera ngo siba. Chukana wa siba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Asiba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Kari. Kakati chenja kala goe na uliza pade seno mago mbebezi. Saga la kera kumacha na ngambo mbebezi. Ateno ulisiti nga saji sanzeyo. Njaga rogende kudoketi. Oberengo jayo. Are bali jenda de kudoketi. Ne ordinary. Ordinary intade yungu pira gumu. Te wali wali siti jowete aga kudoketi yetariku. Kati. Abagama anti. Ate neba sene sigu sanga yu katie sawa. Boba weba se. Erema ya jijia kuitaku. Genda kudoketi oberengo jayo. Ordinary jenta de kudoketi. Mopira guli kumumu ganda wange. Nduwa ogaba odi makumi ya aviri. Ordinary mopira gumu. Kolektisiko. Njagala goe na uliza pale seruma gombebeza ugende kwa ordinary oberengo funa lisiti jenta de kwa ordinary genda 22 beti oberengo siba njagala ugende kudoketi kwe yalia arebadi yoro mkaga ngewe na gamba neno mateka kastana aba usweri ya wajja umanya tugenda kupira ngatulia sendi genda oberengo jayo arebadi ya ili kudoketi genda oberengo jayo ordinary arebadi ya mpire vili ordinary mpira gumu gukola odi makumi aviri munana ndwa ogaba odi ya makumi aviri munana nga kolektisiko kati atali anga kusente bagamba afa yafa sawa yona genda ku docket oberengo funa ordinary gendo berengo funa alebadi genda de ku docket yali alebadi olonkago chimanyi kastanchi kona mu stamp ne gamba tuisemba Australia genda ku docket oberengo funa mpira ejo ezoli city b genda ku 22 bet oberengo te kama akemfisi bobo sibasi bana bopunanyiswa atana weza abiri mwetanto Chris bakupera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wobo ita oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tube bere banange te wali wali siti etali kudoketi genda kudoketi oberengo funaka ordinary mpira guligumu tegweza na odi makumi asatu genda kudoketi oberengo funa alebadi mipira ebiri abali alebadi olomukaga iyo nabagamba bagita chancha alebadi olomukaga kati neno alebadi yendade kudoketi nayo ya chancha genda oberengo funa lisiti ezo biri genda liku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana we sabiri mwetanto krizi bakupera ngo siba tujeyo kati nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wobo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash banange njagalo jeyo are badi yomu bebezi gena kutuentu beti oberengo kwa atake mfisi oberengo katekamu kuromu kaga are badi jena imba wano kuromu kunechiro nimba gamba banaye kuromu kaga tukeda kulia chancha chiri kumite kati neno wajita ya kulia chancha chiri kumite are badi jena de kudoketi ordinary jenta deyo ya mpira gumu teweza na odi makumi ya sata genda kudoketi oberengo fune mpira ejo genda kutuentu beti oberengo siba kasi toberengo siba na pufunanyi siba nguweza habili mweta noku dagulu tuberenga tubepera mpura kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tube bere are bali jobo cha kudoketi genda ku 22 bet oberengo siba sagala ngabo mbebezi atenda geze yonga teriyo are bali kweri mipira ebiri ordinary kweri kudoketi ordinary mpira guli gumu guzanya kumacha ni are bali zanya kumacha package zendala zona kweziri kudoketi wigendo oberengo kuna mpira ejo genda ku 22 bet oberengo siba sivisa bubunanyi siba atana wisa habili mwetando krizi wakubela angu siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tambla mpura uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ubo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash neba na mwei walo wana ngayo mbebez Ibrahimu Ekibuli ugambo utia Ibrahimu Ekibuli ngayo mbebez si John Terry yeka niwane wafe walu wo kwei saja ananumbira were leka kwe Ibrahimu Ekibuli angambi waliwera wanuwendi ranyi kale Ibrahimu Ekibuli wale kuwera ngoliza Radio Sapiencia panda bilebo na boli na bau wagambi wale kuwera ngembera bajitambu za kusaidieyo kale gena kukodi oberengo fune mipira gena kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana wesa habili mwetanto krizi wakuwera ngo siba Ugambia risiti ziri biri. Ezikule mbedem. Unakoro alero. Ye ale badi. Banange. Na chirija mwere yomayo gambo. Tia gamba tia siwanka ambo wali echengira. Siwanka ambo echengira agambio mbebezi. Kati ketumuteke mabusu. Zonazi jeyo ale badi ne ordinary. Tujamuteke mabusu wa saga. Genda kudoketi oberengo fune mpira genda ku 22 beti oberengo siba. Ntadeo ordinary nga wetu wali yoro omukaga mipira ebiri. Gendo oberengo fune ordinary reyo. Then ntadeo ne ali bad. Mupira guli gumu teguweza ya de odi makumi ya satu. Uli odi makumi ya vili munaana. Gina kutentu beti uberengo teka maka emfisi. Bobo siba siba na bubunanyi siba. Atana weza vili mweta antu krizi bakupera angu siba. Kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hashu. Ubo itao ya kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hashu. Tupepere mukanda wange gwe na ulizo mbebezi. Kasito vera ngweza vili mweta no kutakuru. Tuperenga tupepera mpura mpura. Mbira yeyo. Mwei, luachi msomula ama ulire. Waluona ngambi o mbebezi. Ebya bare babiribitia. Ha! Mwe mbako mbu waka unukenzije. Manchester United. Emaliviza dilu yomu sambia ituba Carlos Bareba. Uyo ye mutaka. Dilu ya kugwera mbo kadensamvu. Bamguzo kadenka gambutanu. Ubutanu buja kujanga adon. Ngaka bonus kusinza kuchana haba kuzi. Kutimu ya Manchester United. Miaka abiri mwebili ya jobu kuru. Carlos Bareba. Yega seku msambia ituba Andre Santos. Ne Yuri Tillmans ngaba midfielder Manchester United ya kagula manyi dilu ya Carlos Bareba rude nyo maulire bichi byagenda kuyamba timu ya Man U ero kujja kwe kutegeeza achi wagudeo halu ya bakubye pili bwerere kati bwemba mbaka buno kanzije togere ku dilu ya Carlos Bareba Manchester United emulangiride emalizo kubera nga emufuna kakati kyeki daku manyi naga bakowa na basabye okube Cameroon muganda wange abakubye ku Man U akapira ne Kanoga si banji wono si wakuna katube ko mbu wakabunozije tulabe nga ebijjo okubera nga bitambula
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gezisa emikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, njumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anobwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kuda wakulu. Alo, get! Chinda munya katonyeze nyafamba.

Oye, swova rinyo kwe na jekumide kochi, ndamu nyaku tunye senya, Radio Sapiens, ya kade kadu senya, wala kupena nga mkwere kereza, isinga kuwa nufu kia kupena nga tukia na vio wali haka ungezi, sawa zvera, kuminapiringa maulie gawe depa kasawe ya haka ungezi mbera u, nituwele nga tambra, mpura, mpura. Gwe na josinzi lukupena nga uliriza, gamba atia, Kayemba Ramadhani, agambye kuari wabali kupena nga uliriza Radio Sapiens, ya, waliwo chiveru ayiba nechereka agambye ombebe zikuwe ndiba nai hey chiveru

0: Chenda mnyakato njizenya fama Radio Sapiencia Inkuluzenya magezi Ensulo yomziki nebye mizanyo Ziri musanvu Zibula yokuwele sawo mwenda Ogetumbi Sawo mwenda tugena musapule ya fe Eyobu sasizi Munanga uliriza Yonajori webali nyo Webali ditala Webali kutuagala Webali kutambulira muna fe Kansubile nti banangu mwine chire chirunji Kansubile nti enyimba zino Njakoze saa kuchigambo Seluganda Daudi Mufu chakozesa Daudi Mufu chakozesa kama nti zibajjako ebiroto ebibi ebiroto ebibakanga ebiroto ebyo nightmares ebyo kale no chenjagala ennyimba zino zibeerenga zibajjako nightmares ezo ate zikuyambe kusobola okuyita mu kaseera ne bobo ina ebikusoomooza byonna yoko mukulira ennyimba zino tuba twagala zitulabinga zongero ko kali zikusumulula okuva ku stress zikusumulula okuva kwera likirira zikwerabiza embeera giwayisemu eggulo limu embeera gyobaddemu akawungeezi ka leero gyobaddemu ewaka embeera eri ewaka eri mu njuyi abaana kati bali mu luwummula abaana baffe bali mu luwummula naye bingi bigenda maaso bananga abazadde ne kano nakunjagala mukategeri bananga abaana nga bayitiridde ku social media emitimbagano abaana nga bateekayo ebintu omuzadde ndooza wandibadde ggwe naddala omuzadde nga wuwa ku mwana w'essimu wandibadde ofuna akadde n'otunulako ku ssimu y'omwana wo n'olaba biki byakolera ku ssimu bananga abaana nga bakola ebintu bingi baana nga bateekayo ebintu nfofuulo ebimu nga olaba nga baba bayiseewo newankubadde waliwo eddembe naye baba bayiseewo kale abazadde mukeseko kutunda ku bintu by'abaana bamwe biba postinga okuvirira ku video zibakola ebifaananyi n'ebintu bingi ne bakolera ku masimu ago bannanga bazadde mutwala akadde mubitunuleko mbitunuleko ate bannange n'ekirire mu ngeri okwetegereza abaana bamwe osobola okubaawo awo nga ggwe ogamba nti nze omwana wange simuguliranga ssimu naye ng'omwana we ayina brand new ayina n'essimu ggwe gy'otalina mu bbeeyi ng'ayina essimu ey'ebbeeyi esinga n'eyiyo ng'eyinza okuba egula ezizo ssatu bannange mwekebejje kebeerako mu keesi z'abaana bo yingirako mu kisenge ky'abaana tetuganye abaana balina privacy naye si mu njuyo bwe kiba kisoboka funa akadde gendako mu kisenge ky'abaana bagambe mugyeyo ebintu byammwe gyayo keesiyo mugyeyo keesi zammwe zitunulemu labe biki bye balina olumu tubeera bize tubeera mu mirimu etafuna budde bumala naye kale kikole nga surprise weekend yen obagambe tekikwetagisa na kubagamba nti mubireete muddiiro naye mubireete muddiiro mbikebere nedda genda gwe kenyini westule buli omu mugambe gwejjayo keesiyo otunula keesi ku keesi ojja kwewuunya ojja kusangamu ebintu ebijja okwewuunyisa kale nno olina okuba ng'oli munyeevu ebimu biyinza n'okukubya pressure njagalako nandyagadde ndooza okufunayo ku ssimu emu bbiri 07554873 oba 07844493 noti bbiri naye nga ne kakensa w'ebyemizannyo okwewandiisa kugenda maaso kukomekerezebwa lwakutaano lwa wiiki eno bannange mujje mwewandiise mu kakensa w'ebyemizannyo hello angi baba
1: nitano taata
0: bulungi munnange wasuza otya
1: mba mbawulira era mbeera ku ssaawa yonna
0: nina
1: naye nina ekinuma taata
0: ki munnange
1: munaye mbadde musibe
0: naye
1: nga neebuuza ekinsibya kiki naye nsaba Mukama Katonda nsaba musomesa bwaba kira ansabireko munaye bino bye tunywa bannaye noonywa omwenge kati oli najja n'akugamba nti munaye kino na kino kyoka jjukira nga kyo ebintu byakugamba nga gwe tebyagala n'omugamba naye mukyala gwe gwali mukazi mukulu lwaki nodda kuno nodda ku bwana obulenzi obuto nodda ku basajja bakadde ate nze memory yange nze kwa tagano na bintu wezio. Nivangu kwa tani kati uoi ya uoi nanti kubamu gamba angebe aga gamba waka vansi bie ya ni vansi ba. Ningamba chichie chimbonya vonya. Nilansa baba ansabire ko.
0: Siruganda nga walaba munangi.
1: Yee tata.
0: Amanya bantu ngiro kwisa tugena musapule ya busasizi tuongero ko ole kisa cha katonda nange era chikazi zine bura 2 okweli sawa ezibula ekweli sawa omwenda muna fingo alaba ko alaba nimbere eyo wanji mun
1: esala zitumalira ko dala ebi birote bibi
0: amina
1: Mwebali tuweleza.
0: Hali mkwano na mwebali kuuliriza.
1: Hato gina nukuwa mwne sala za Frederica. Dati yo gila nechi baby.
0: Kugana mje. Keti je ninze wano.
1: Kusata de. Zagama tukusata de lwenteza. Kina na mwe sato.
0: Wachingamba anti mbaden kugamba keki je tulinze wano.
1: Hali nalia keki ya Yezu jensoka.
0: Amina.
1: Kati vila la mjidila.
0: Kari mkwano.
1: Mwebali tu salizo.
0: Mina.
1: Bambi no yongaya lava.
0: Nange.
1: Manyo lava.
0: Kuri la mpuri la.
1: Natile kakwe kutuye ya nyava manyo. Kyo kie ya kejeta mbise.
0: Mwja kufayo temutia.
1: Kari.
0: Jemuri jetuari.